intilisa nikuf seigne touba ni wa aqluka ijal qaid al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitele sa ambition baye intilisa ganaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa lida mawlahu muni taxe ñelna réussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intilisam la jital ci ambition sa intilisant mom nga jital ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxe ñel nako ñak jital sa intilisant tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek ta lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ni yeena tal rew mi waaw legi yeen tal ngeen rew bu nopi nak wagnu ko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatuñuy dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndem amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kan yoy lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yawu ye ndaw ñi du ngeen delo ci seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel ye ndaw ñi lu lay xamal ni fitna la nattu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar sambe jey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq
yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba munafa in kana al-amru kadhalika ittalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam nenawon ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawnal akhirah ci la ñam dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitoto nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baqiy ya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiy ya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako R plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibunal khusur wa yansawnal khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibunal mahsiya wa yansawnat tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mautul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem Éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa
waaw ki jël gaal jëm Barça mba Barsak koku ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokuna ki nga xamni wu ci ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gaali lañ duggoon wala dañoo waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa mba barsaq barsa mba barsaq moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey yi mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ca faato bokunu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alqawfi waljuu wa nakhsin min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirina allazina isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét ter ci wat Dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi Espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote Grand Dakar ana sa alal demna wa nahsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañoo de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañoo de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin
sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di mba ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu leen won akay li nu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ne dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ay legi kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujjii eta ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da dan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer eta ba def manifestation ba eta ba danu ana fan la mujj tay ñu jël eta ba nangu nañ passeport bu meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ señ muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiawone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñu baye république bi muy reppelu parce que xamnañ lan moy république ko ko wédi nga laj ko wa makka ba nga xamé né république bi reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma difi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci señ touba wax ak mom ñom deg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني نان دويلو من واي نغ ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom nam na taxédil nitki nar nako duggal ci musiba muna mo dakoy def muy ku senen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisati al anfus fa inal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci
manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut akpal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legui ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu toxlu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munu tu ño gis manatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp deggatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mag yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci Seigne Touba lo wërta wax té buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum وَحَاثَ خَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَمْوَاتُ نِينَا نْيُوم سَيْنْ تُوبَا دَمْ نَانْ نْيُوم أَلَاجِي مَالِك دَمْ نَانْ مُنْ وَايَا جِسْ نْغَا جِيكُو تَدِّي مْبَاتِيت مِنْ يُورِي وَنْ مْبَاتِيت مَا سِينْ كِلْتِير مُنَا مُنْ يُوبَالِي وُنْ كُو بَايِيل نَانْ لِينْ كُو فِي تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ قَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ الْقُرْآنُ لَا سِينْ مْبَاتِيت يُوبَالِي وُنْ كُو فِي لَانْ لِينْ كُو بَايِيل مُنَا مُنْ وَايَا جِسْ نْغَا aw nit ngi dund ci kaw suuf nga di len xol ni ñuy dund muna mu ni fekk dañu dé mu ne gis nga ñoo ñu fi bayyi mbattit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarimul akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ni dé nañ bu yag ahmad sawkhil lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna mu ni ci ñaar rek lañ sukkandiku muna amu seen culture ak seeni aada muni bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbattit ma rek muna xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lol mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lol mo doon sun culture ñun legi lol lañuy dund lol lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diina te jenguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa muttahidul jahil luñu dal ñet ñi ñoo ñuko yobbe
culture Sénégal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow xana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo geun waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lool lañ ko defoon Seigne Touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog waxna fi ni tok na taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé derata ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al mouridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far mani la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sari adali wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxé lu ga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu wona ñak baña ñew sala nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew tv ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jissakumullahu khairi jissayhi

lutax mu ray len xana karaman li musa ikraman li musa teral yonti yalla musa rek won ko ni yow dara dula gal encore yalla ray yonent ñetti témeri wali yep ngir musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti témeri bakkan kon wali mom man na top man na moy moy gi nak ci sayir te man lima gëm moy wali du ñalo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis wali bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben wali wi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum wali wum mu dalal ko moromu wali bi bim gané ci amna ab jangxam bu ne ci kër gi jaamam légui mom wali bu mag bi nga xani mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dagg ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali wam bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqku taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaka yi sédé ko yalla man nako may wali bi malaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu wali won bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana njaalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan njaalo dan njaalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tuddi yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti wali wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko wali bokut ak nak wali bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don wali mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla.

jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamne dañuy bandi bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilitéem mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxon ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru leen ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baal yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa demé ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax gi dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dédé muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ji lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dédé mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko dégé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yow man xiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yow man xiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou

yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari bët bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga saniko wa mbedd mi di la ko yaral nga saniko wa tek wa tiktok ñola ko yaral nga saniko wa compte facebook ñola ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko saha niko jaayil yoni jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mu ne xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax contam bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yent yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujjë mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeune dara la nekone motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga bolé ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daru jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daru ji jangal len su ko défé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup
lolo taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka señ bu bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara ji danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nek dara ñuru len ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lolou lepp dong bi ne ci daara ji ba nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko démal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñoom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme ni mako waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sidittam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñuy yé sidittam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon gañ nekk buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba ni la doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jefi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaraka ta yalla yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñunu ko mu meebu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf dan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñe ka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masoulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur
ووضعنا الإنذان بوالديه عملت أمه وهنا على وعني من كراوتنا واجب جين غاني موم دجنا لو مبرو دجل سي تال تيونا بار تيونا لا يوريون تيونا بار تيونا تيونا سي كاو تيونا تيونا بليس تيونا ايغال تيونا من كراوتنا سانداي دي من كو نخ سانداي موم تيونا بليس تيونا ايغال تيونا موم لا دج سي ياو نداي يويو نداي يويو نداي يويو غا خامني تاي تيونا بليس تيونا ايغال تيونا lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant pilis tona égal tona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tona pilis tona égal tona muna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bimu la ëmbé mi ngi ci tona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla un muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lixi mu na mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul mu na mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce que lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lixi lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma dé xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alcorane ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu anuta éducation wala ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu anuta éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so démé ñaar buñ ci mëne dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw muni bu fekente ni ñaari munu ñoo xat ci ndabli wala ñaari munu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan kum mas di joxe dara li denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk mune ko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona mune ko
waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma dello njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma dello njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yaak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew illa al masir de boko defuti bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa al masir lu yag yag yaak sa nday des na len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba nga lank muné ko waye nak lo lank bum tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye ne la so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bu mu la fi ba
mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy top topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am ni man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla mune am ni ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do la ñi mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am branle lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi mar serigne ay parina talib yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talib bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonnata sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tek brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba bi yonnata bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu talibi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew ni ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop té lulay alak bëgg lix waru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منا منكو گيس نغه ورسك ويلا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko munu gis nga wursuk lix muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug lix beug wi yu bari beug gagne pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofam nga man fa am lu lix mune mun yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes bien nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la et tellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku la ko wax dalay nax rek
da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ok nga soobu soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da reccat yegoko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal ngir xalé bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg wi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëruko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëruko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jeruko ndax li yalla dogal ci yaw yati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu lako dara jalal waxal lu bax di def lu bax di tere lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye bone pinch mi da yakku ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi len suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañoo wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñun ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñi ko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gona yi yéeleen
yeleen gona yi te dindi politique bi te ko fe farak ma samba farak ma demb bum la tey wax deug yeleen gona yi dindi len par parlo bi te ko fe te ye gona yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané te jotewulen dara bu fekkone sax da ngeen sekk dara ngeen way yow joti wo waji dara te même bu ngeen sekkon dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi nga ne yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopp nga ne yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop nah nga sabab xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamna lu way wax mo enregistré man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñu xamne dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaarat ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax man ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma enregistré kenn comme neex nak aristrema ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch bi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch bi ko wedd nga laaj ko ben way biñu wax ko mo mohammed nan da don jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow mohammed momu momo wo telephone de xolal turami ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lise l'imam lay baba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa legui nak dama dégg nga wax lo xamni ci seigne saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndeké mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé le man ci tanki seigne touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kèn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni
xalé Sénégal nañ woté ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade yi mo xam tawon mo xam touba lañ koy défé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposé wuma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarikh ay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh mayi nias cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasser Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasser Touba mani lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yont yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Musa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Seigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Seigne Babacar Si mune won ma waji ma genné ko Tiwaawol bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko ew waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuub jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mu ñu and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nimako gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gënote graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mun ma Seigne bi li ngay wax ci téré bu nekk maneko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook
muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddina xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujj dip ka rek jeun balm da ngay mujj dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ne won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuya ba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuya ba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da deson ak aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mané gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na mani moma gënte man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na mani safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqi wu ci laale wu ci ki aïssa mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aïssa sayyiduna aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa té wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk négi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci ak tabaski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xuma ndax ay dongam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jange ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jexé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fuk at japp juroom ñaar fuk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won
muna mu ne way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi maniko deet way señ bi muna ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diiw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma

ngor si ni ma li nga wax li lan la mané ko demal nga sagalal ma seigne saylu ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne saylu yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo fo bo delu ci waté kërëm am seigne saylu ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor si joy jël mbousu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat ngor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima señ bi muna munima ngor ci de mang koy sante bu baax wacce na ma keur gi wallahi alhasib ngor ci mang koy sante bu baax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu seigne touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum nakari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waayo diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga romb mo fi maniko ye sama daara ji ngay romb dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar nima sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ laale ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laale ndabli mu door lam taat waye ñun mom sun baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ni doon yare sax ñun ñimetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma soukew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeunte monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan ben

nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjen ben momi dal ni señ daf may baral du ma dan togn nak dal ni señ señ fallu soyebu waaw mustafa mi doko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu soyebu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg señ fallu soyebu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustafa lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo waxuma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini mune amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal señ fallu soyebu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekkenteni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur Serigne Touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur Serigne Touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bidoon Serigne Ibrahima Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañu jël njabot tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni makoy farat waxe man luddul julé ji am niw luddul julé ji niw so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko lu tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xani tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun xel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def munuma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gej na la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci la ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man diet café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggel ko mom Serigne Mbaye Pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum Serigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax
ëppoon naa laa bañ a xam. Waxtaan yu bari daa nañ ko waxtaan, ñu ngi koy ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko insha allahu taala. Noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Serigne Hadi Thioune, Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii, moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jasaakum laahu xeyra jasaayihi. Ku ci mel ni Serigne Mor Mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal, moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar, moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal, mel na ni woo ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal. Ñu ngi koy nuyu au passage Serigne Ndiawar Seck gi nañ laa dégg Ndiawar, wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Ndiawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji, xuma nag léegi xumul ko gàllankoor, waaye en tout cas gañ naa ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage moom Serigne Ndiawar. Waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm, ñu sant lay foofu, ñu si bari fàtte naa seen tur en général bu ñu may woo day fekk may dawal du ma jàpp tur yi et cetera, waaye daal diaspora bi ñëpp rek muy Amérique, France, Italie, Angleterre, ñoom Sëñ Massar Sall ñoom foofu, ñoom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne, ñoom ku ci mel ni Sëñ Mam Thierno Ndiaye, ñoom ñëpp rek vraiment ñëpp daal gërëm naa leen, sant naa leen ci encouragement yi ak ci woote gi wane ni ñoo ngi déglu émission bi. Émission bi nag Sëñ Moudou li ci gën a te garaaw Afrique léegi dafa dugg Afrique bu baax a baax, waaye waxuma Afrique mais Sénégal. Yàlla xam ne damay dem ci ay conférence bari ñu naan maa ngi lay topp ci sa émission bi nekk ci sa rajo boobu, man nee naa man moom ma rajo ba de dama fay def émission rek waaye moom ma rajo ba. Donc alhamdulilah yàlla na ko yàlla gën a yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah. Fii ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasaakumulaahu xeyra jasaayihi. Ku ci mel ni Sëñ Moudou Ngom mii may wax tam nekk Wili Ngara, foofu la koy dégloo, foofu la koy dégloo, ñëw na ba fii ci daara ji ndax lool rek di topp émission bi. Kon jasaakumulaahu xeyra jasaayihi di wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu saalihaat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xali doyna war ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon way ko arab ban ñene won o man taraka takrar fala budda an yansa ku du répéter faté man la yomb ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar ñangalé ñangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reey lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mu bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saaga seen moromum nday di saaga seen moromum bay legi wessu nañ ci saaga seen moromum nday wessu nañ saaga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga seen bay bi leen jur lañuy saaga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saaga ndayam ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni dom adama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yoni kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu di la ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo la day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof legi sa awra yoy nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoy ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango ma yalfas min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kandu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal na ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujja fi ci jamono non la yalla di wolbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal education Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lol la mustafa alissa lol la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamul lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamul lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nékkon bo demé sax daari ihya ulum din nga nékkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci daara ja légui dem nek ci sa bop la nga jëlé won xelkom la nga jëlé won kokki la nga jëlé won daari ihya ulum din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulum din Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif Seigne Touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom tay wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq abderam ma ngi leen di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku leen xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou no koy def wala da nga yakar ni yonnent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonnent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga meuna jange alquranul karim sun borom nila wa qadar rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len geunal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis ta asaru iblis ko ka da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi la garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna ba dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokilax watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nopi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi net li ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teunuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu nuñ la bu yagg Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati yi bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen balma ñoy wadet yi bu jikkon bo gisé tuddé sa doom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku bax rek koko lay nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tuddé motax sax seigne touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mor antou seigne touba muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier péccima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa addu wala waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñuy natte jigen ñi ba xam rafet na ñu rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël premier cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga né ahmadou saga kat yaay jël premier no tudd nga né alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la neetu du nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw tanan malaka dama feño jinne ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne taklifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen te 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang si wul yor bu ma daan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisee yaana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak bayam nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamne fa nga wara yam yam nga fa nak legi leneen lu ñewati day xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng leng reul nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd lak iblis iblis ay seen serign ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytan soppliku jëmmi dom adama ñu doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو قصدا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا مونا كرو غاي دوغا ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي سي ياو ديسا كليفا سيطان نيونا ووتو سا نداي سي ياو ديسا كليفا نا سول سو دال بغا ген كيرغي سا نداي ني لا ديو mana mune tay dekk bi da tangri bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xam nak seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mune do mune yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal mu ni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téréna la nga teu ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wolof njaay neena tere mu te bal mu gis waye sa buñu déggé ni japp nañ len sen nday ñaafay jitu di simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba koku buñu la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fimne fofu la jamono toll moy légui doom yeem mujj wañiku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujuk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu dom yilif nday ak bay bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bay muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te grave li goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joji dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu len ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamne moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamne sama room mi ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn keur gi mun la way mer grawul bal mu sedd légi bayi nga mu sedd légui mujjina tang wax xat keur serign bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serign bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mom mujj di yapar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mom mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbé li len ko yobé moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubou ko wa lolou lu ci yonu xalé yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable won bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube mi di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi. Yonent ko wax de te du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliyé bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar ne yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kaula a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji tutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni lan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni musso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par par la rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xani mom la xamta dere ci gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonnentou yalla muhammad ak iblis bokku ñu fuñ far waye musso gis fenn fu yonnentou ma sa humilier iblis Seigne Touba ak borom ndar bokku ñu fon far wax ma fenn fu Seigne Touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow ñu ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga télé éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni ay njabotu yonnt yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dotu ñu def aw fa'sa dotu ñu def munkar dotu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sax njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bisalat lolou yonent lolou la sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ko ndum te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal nu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lolu lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba seigne touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahaddabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiyya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal seigne touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak alakhirah do jariñu adina ak alakhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su alakhirah mom ay teggine mu ni ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo demé bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun wayemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax hafizul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi giñ ci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la, lu am solo la. Wallahi yalla xam nako, ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi mune waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bari fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem mu ne ko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay bayyi wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonenti bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etas yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etas yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulh hissi li'annahu munawil ja muy ndax teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga

0: gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete yete yete yete ba son waye dara xamul lu leen seen nday nampare do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yi yalla da ko fay borom rek France yi yalla da ko fay borom kama tu dinu tu danu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy pexel nit boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nanu yulut ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musse bani kepp ci kawam muni wedam yent yalla Muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reey buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yent yalla Muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla Muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla Muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gasone ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla Muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gasone na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci paxma wala fnjay ni yene neeg la boroma cey fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par par lo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lu tax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou boussa djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussa djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou boussa djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yemu ta ken waye seigne modou boussa djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nekk ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoniku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na bëtu waliw ba li ko top top motax ku ko yéné bay bo nga yéné ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax bëgguma ko gis bëgguma gis ko ko gis bëgguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mox alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wayujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif nakangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslamani wa yow lu tax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi dénu xol mo leen fa yow man ma ngi leen di xol kay ñunu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñent bi di mësta dajé ak seeni bëtt mësta dajé ak seeni bëtt kama yuqarribu ila aljinani way nak wayujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xeye di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ touba neena bama janis tuye ba gis ni nak deug deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñe liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay fajj aajo ay teggine day fajj aajo yoon way fajj aajo ay teggine day fajj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jalla ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolu yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaayi kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ku bax ni gaayi ku bax nga ne ñepp dem ca ku bax ka di barkelu mu ne yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokk na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokk ci li yombal éducation moy xalé bi nay andak ñuñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom mu nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube di fa dajé am karam place bu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay anando yo xamni ñok ñom bokku nu fu ñu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr neena bo demé garam place tiktok fekk fa ñu bax dong muna mu ne xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé tiktok fekk fa lu bon rek mu ne xamal ni lu bon dong nga fa ne
1: ni no do tak sande
0: waye sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit bu lay and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi lay and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ne bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé delom ku ci genn ci mbedd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yegge safara ko fa sasa li dong ma ci musul kat li dong du lenen li dong ma ci musul de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi ab ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoomit ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fu ñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentimentu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu jëlé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawoo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da ci buru nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga di médecin bi bayil pikir bi si buram soosu mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamonoy legi ji nga dem ci sa doom mën na la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa doom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mu farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mu farata la ñen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñuni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekene jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ touba waxon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax señ touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qala'il ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ touba ndax fako lo qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko watax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg dal cheikh ahmadou kabir mbay néna won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xarit ak nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xarit ak nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way uppna def la ta tahsu uqiya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarit ak president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamne nak mom da xarit ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu ande ko ak mom la ta takhis uqiya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita waye tin ma ci waye la waye sama waye bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acha kese waye bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i siddatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tudde dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekke ni du bëgg bëss lén tax moy sentu njariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tudde dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te mëso ko tudde dom bo démé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamni da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yontu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kérok bi yonenti bi dajek sabab generation bobu xam nga lum len wax akhtanim khamsan qabla khamsin sen juroma ngi ni bu len ci kenn nax sen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay ken munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi jox la to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dundigi muna amu bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci benn marché amul benn marché bu dundu di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante ah non yalla nbi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw génération bi ko déggalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun génération yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di leen ko wax waye dañuy wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi nuñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax lu lu dëgg ngir yalla té fim nekk ni ku wax dëgg ñu saga la té ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay gone yu ndaw ñoo def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu lu dëgg deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ko wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sante di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci rafet ñor day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla taggi won ibrahima yow bo bañe ko la saga duto wax deug ngir yalla di duto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lo do jema rafa saga seenu der rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango mu set waaw weñu tong ci kaw demu kayu xala ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deewen du ko wañi dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëmu jo xamni neena la bu lo nit dabon door lam talata nga kep bi nga xame ba xamili ko bo geeso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid des na xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mala buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax baxam ki la dur nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham xala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yonu dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki mooy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatu mako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxuma ko man yalla ci bopam la bëgg mu bal mo fim ne ñi saga ci muntaxa ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parparlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeli ñun la dedet seigne touba da xone wakun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhadji malik la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba bu yonent bi muni kataba allah tabaarak wa ta'ala tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataba allah tabaarak wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degurui lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax seigne cheikh mbay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexé taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ ka wak suuf mu andak bon di dem am ko xam da bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon baye ka bononani ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawoy ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawoy ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahmoudou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babacar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bononane fi nek buñ ne bon ak bononani ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante ak tidiane bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambien bi ak mbeyen bi sisé sisé bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbacke mbacke bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi et cetera et cetera wa li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko seigne ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciot ci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciot lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ko gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dina mëna wat ci alcorane buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam delo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jam rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mën la ko xaj kèn mën la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li nu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko ko xaj lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxoy bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu mu ñak defé na ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel Machiavel lako jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisans ñom doong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba lu pi réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté doong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jàng importé ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañoo importé la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu ñu ma tuddu seeni tur sax nayam fofu et cetera et cetera liñ ba lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa yanu ko andil nu ñi nga am nag ay élément yu mag ñi nga am ay élément yu mag ci réew mi nag parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Ahmadou Bamba kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malik xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji ñi gëm Alhaji Malik njàngaleem Alhaji Malik doctrine Alhaji Malik ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux sociaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jàngi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pomme xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañu fekk ben péro rus ak péro peureum té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laacc ci abdou assi adabaxi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wedd di nga laacc ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelante benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéglu ni baat bi mel ma ngi soga jogé ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak soj mi ñewat attaqué wat waxtan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah li si bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: yonentou bobu ali sallallahu alayhi wasallam moñu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak mu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alayhi wasallam ñu top li abdullahi ibn umar neena sallallahu alayhi wasallam fa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alayhi wasallam top ba yag muni ala al mar'i al muslim shama wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala sallallahu alayhi wasallam ibn umar neena sallallahu alayhi wasallam daf ni warna ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a samihna wa atahna degna li nga wax fasna ko yene def moni mo xam li nga digal dang ko bëgg bu ngeena la lo meuna am wala li nga digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek def leen digal mo xam li nga digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga def leen digal ni moni xana loolu ni ak digal gi da la digal ak mo yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak mo yalla bo le ne ci hadithu abi uraira radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi uraira neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun ku ndigalal kilifa haqala ju yalla gal ci sa loss ñu war ko def ta'atul imam haqqun aqam la mu gum jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañoo rocc ku ci buumu kiliftef mu tek ci ni li fi ak digal la moy sa borom si amul bam neena wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lay donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula muni pratique jeffel bu ngeen jange mu lay mu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal dimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ci difay fo jëm lahraf sun tuba moko wax ci mu lay yeen wa khala rabbuka ala tahmulu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana wa alquran ci mbolam neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalen seen kilifa yi aw ma ci soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bukuma ñu ag ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len déglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak genn len tak bu len déglu nday bu len déglu bari bu ñe genn len tal bu len déglu nday bu len déglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la déglu nday déglu bari ben way déggal fele ñu la bul déglu nday bul déglu bari man sama fouti politique
1: politique ak politique nooma musuma wota jambu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wasalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga tiri ci ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ya mom bokulen xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon su kilifa muna am ni baye bo rek fa yasbir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mutt bu lako yalla natto baye bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mutt moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gnoy nga tollu gannaawam mun yaangi jogi sama diam nga tollu mom muy dem ma bir mag legi foy mutte muñ rek ndax mëno té mu doon ci kilifa bu féké ya nga dund l'islam la wax dé muñ rek fa seuss kilifa gayna moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu ngay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurok ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jox ni buñ mëna manipuler ba bo jurok ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nek mun waye kërok buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacke bima jëllu ci man ko fekk mu tok dama xaar kokoy ahmadou koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëlatu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun seigne ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay termu yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaam nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bok aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuyu ci def li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi reñ ni kuy jaamu nit di sun señ nga neen ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyitin wudi'a bayna yaday khasilihi tantafi'a neena bu fekke ni may nga sa bokku señ bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niir bu tok ci kanamu kikoy sang mu na amul yow di nga jarignu xamu ku dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fitilé kalimatu dahwa moy nit ki jaaw nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan bat bi bon wala problème parce que bat bi ya mi ngi ci alcorane ne gagne mom bat bi waye lu fi ni batu dahwa nar ba day jaay do waxtu ak ñop nar ba di ub ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi min duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi muta sañu foone yi legi dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muy ndax waxtu wo tekkali kok sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalok sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man geuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam néna man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyya hiya néna sallallahu alayhi wasallam néna waxtu yalla dogalé nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yaakar nim defé duni muna muné bo démé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fay la ilhamdu bu jefe wul bay wo tok te mun ni ci reso soso yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci reso soso yi nenañu dañuy laye bi suñu kilifa yi ci reso soso yi d'accord ak dinu an nasi'a waye yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko nekk ni neena yetal ak mom bo amé lo koy wax yetal ak mom ñu xagn wala bo ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ni yaronte seigne touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam toy xep yag ni seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag ni man damay farat wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja baye topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digal mom bu né da xol ko mi ne ko ciur bu né da ñun ñu ne ko bukk bu né da wéx ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li mu ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu akramahu allah waman ahanahu ahanahu allah
0: sallallahu alayhi wasallam da xamni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alayhi wasallam moko wax kilifa tak neeru yalla la ci taw suuf bu yalla mu am tak neer ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya tuba bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di démélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari ñu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musna ma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxo fi ci senegal ci ben television ma deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou ci fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fa takfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatana na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am jariñu rek te yaronte bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
2: mana ñi ñi jom nit ci jamono yi nga xar mana gon ku ñu di rey ci kenn wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: ngiss ni kon liko mëna solutionner moy am jiddu xiyat jiddu bu lay orienter rek bu lay tek digal rek nga bañu démé sa passion bop
1: nga bañé démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne way rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëm ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënd keneen xolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñum doon xam nga dañ tontu parpar la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq parpar la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaaw ñu jëkk ñaan ñu ne ne mu ci nag mu ni wal mutaaxiriina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñuy wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom.

لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيري مود مبي جام ايضا الله ونصره. بوكو ريتيري راديو خسيد اونلاين جلوس نيو بنين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngeeñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi djilanhu way xam nga ni arab dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa allah bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batu khalifa général batu khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ca khulafa al arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan nonu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor lu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana la dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu mu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wutu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa nota al-qur'an ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa azna ulaika rafiqa ahakay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yawmal khiyam dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihin yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg samaan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñu yilif ay kilifa lañu té ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangul la top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasalam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasalam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasalam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank bam dess ña lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firndey ko lank moy kep ko xamni nungu wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firndey ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xani moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono tollu nga xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom foru sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سي نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سي نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيري وول ما ngay samonté ay alquran ba de وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sopp ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sopp yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne war antassali woko bam ñew muniko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam lena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fima ahaba wa kuria abdullah ibn umar nena yanantu sallallahu alayhi wasallam nena ascham liko war moy deg ndigeural kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muné ah ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a muné xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak mo yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak mo yalla néna waxtu wala digalé ak mo yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak mo yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سا نديغالال كليفا سي ياو تامسي لي في كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ ود بام نينا نغا ديغلو سا نديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djuglu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bari me ci cërëb señ tuba bi mu tuddé mu lay nu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustanango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf mo dox señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu ne yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek ci loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat nawus billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lal ta baña lalek door ma te bañ ma gañ ak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fassas muy ndax waxtu joyok ndigalam lu tol ni sebra lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dom adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tollok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bu la yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bu la yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
mune mom yonantou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khalifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numi def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wassalam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekenteni nangulul nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonku ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu gamu bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ci kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de

say donga kay wer ñaatu la la waxon fekk bimu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 way nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko bu ñu maniko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mu na ma am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangalé waye bu fekkante né xalé yi la yalla xam doyna lepp dal kèn mënu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënu leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa baye lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci ye xalé yi ku ci bëgg ye xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ni ko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salami subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatu kiram li lañ jaayante war ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal sunu banexu bakka nga ca mo xam la nga nu digal neexunu mo xam la nga nu digal lu jafé la mo xam la nga nu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla ko yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yeugal ya may tanalu tu mayna la sañ ci sama bop

fooma wooma wuyu la may naa la sañ-sañ sama bopp, loo ma liggéey loo ma liggéeyal la ko. Léegi nga ni waa ji, nga ni waa ji kii def loolu, nga ni ko yow da ngay jaamu nit. Kii def lii moom la gaa yi tudde kuy jaamu nit. Waa ji Muudu Mbaye Thiam mi nangu lii, nga xam ne coobareem la, moo ñëwal boppam ni sañ naar jox naa la sama bopp. Mu ni waaw, mu ni maa ngi fas yéene ànd ak yow ci sama liberté bopp, sama sañ-sañi bopp yi nag dama cee bëgg a jël dénk la. Bokk na ca mooy lu ma amati ñu bokk. Def naa la ngay sama kilifa, loo ma digal ma def, loo ma tere ma ba. Ñu ne ko yow da ngay jaamu nit. Gaa yi ni ko da ngay jaamu nit. Lii moo indi kalimatu daxwa ci penc mi. Te concept boobu, concept boobu, slogan boobu, slogan-wu salafiste yi la. Slogan-wu salafiste yi la. Dinaay faral di dégg ay boromi xam-xam ñu ne bi waa ji waxee baatu daxwa bi ouvre le problème, ñu toog ci ay micro ay écran wër leen, ñu naan ouvre le problème parce que baat baa ngi fi woon, yàgg na fii, mi ngi ci alquran, nangam nangam, kon nag baat bi amul benn gravité bu ci nekk par ci par là. Aka am gravité, aka am gravité. Baat bi mooy slogan-wu salafiste yi moo tax mu am gravité. Baat bi bu fekkonte ni Sëñ Babacar Sy, Mansour sa tiwaawan moo ko wax doo dégg coow. Baat bi fekkonte ni Sëñ Maay Niass ca Kaolack moo ko wax doo dégg coow. Baat bi fekkonte ni Cheikh Moustapha Mbacké ca Touba moo wax baat bi doo dégg coow. Kon lu tax am ku wax baat bi rek coow jóg? Parce que xam nañ ki wax baat bi, xam nañ jubluwaay bi, xam nañ concept bi, waaye xam nañ baat bi ñan la nekkoon seen slogan, ñan la. Mooy salafiste yi. Baat bi slogan-wu salafiste yi la. Baatu daxwa mooy slogan-wu salafiste yi. Ni nga xamee ne baatu Ibadu Rahman moo nekk slogan-wu Ibadu Rahman yi. Subhanallah, ñu ni baat bi ouvre le problème. Aka am problème. Baat bi am problème. Du baat bi de, ndax baat baa ngi ci alquran, waaye ki indi baat bi la. Gis nga baatu daxwa boo demee ci alquran ñëw na fa 178 fois. Baatu daxwa 178 fois ñëw na ko ci alquran moom baatu daxwa. Waaye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax. Alquran lu mu wax wa man ahsana xawlan mi man daa ila llahi wa amila saliha. Wa man ahsana xawlan mi man daa ila llahi wa amila saliha. Yàlla nee na gisuma ku gën a rafet jikko, ku gën a rafet wax, ku gën a rafet ab woote, koo xam ni daa woote ni kaay leen ñu dem ci yàlla tey jëf jëf ju baax. Benn ngoob. Ñaareel bi mooy addu ila sabili rabbika bil xikma wal mawxisati al xasana. Woote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defe ko bil xikma, def ko al xasana. Waaw, maa ngi leen di laaj. Ñi nga xam ne ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan, muy salafiste yi, ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen benn ci ñoom, ci ñoom benn ci ñoom salafiste boo xam ne day woote jëme ci yàlla aha kay. Waaye nag wa amila saliyan mooy problème bi. Salafiste bi woote jëme ci yàlla aha kay mi ngi fi am na, waaye nag bil xikma ak alxasana mooy problème bi, mooy problème bi. Demal nga jàng histoire nga xool kalimatu daxwa bi nga xam ni salafiste yi ñoo koy jëfandikoo, concept la boo xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo. Nga xool fiñ jaar ñëpp ñoom salafiste yi, réew yiñ jaar yëpp, mboolem réew mu ñu jaar. Ba yàlla may leen kattan ca réew ma, nërmeel nañ institution ya fa nekk, nërmeel nañ ko. Soo demee fii Nigeria da nga fa fekk Boko Haram, nga ñëw fii ci Mali gunu jege gi barki démb. Bari na réew yu ma dem, rawatina ci réew yu Afrique yi, rencontré naa ñu bari ci ay woromi xam-xam. Mali mas naa faa dem benn conférence fii ci Bamako, ma rencontré fa benn jihadiste ci jamono yi nga xam ni ña ngay mab xëru yee nekk foofa. Rencontré nañu, fekk na ma ci kër Sëñ Touba gi ma doon defee conférence bi ci Mali, ñu weccante ay kàddu yu yàgg.
lolou itelu ma fi kalimatu dahwa solo gaaw salafisti la salafisti lan moy sen ngeum ngeum moy kun ma'i aw didd salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amni wala samam non nga man ngay andal for force muna amni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste do demé suhodia saoudia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq ah kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil al qur'an niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci al qur'an amutu fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina alin ah kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina alin wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug te pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la
bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf al-kalb khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ itélu len xam nga lu len itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchalé bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ne jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dahwatu al wahhabiyu te moy dahwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dahwa moy jene nit ni ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp
ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy degg ndigal ñom degg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbey cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbey cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gemna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp mang koy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya makoy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ liñuy tuddé ñom manam niñ koy tuddé ti moy participation participation wala bok liñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste a salafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan lool lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu sale moy ga nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al-mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sale ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam mushafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yëkke tek ci xamru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xamru bi neena kasa wa kasa ñu waaw baada hasa gnaaw ñi nak gnaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibnu taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi
ni seen serigne ñom wahhab yoni tud nañ ko ca limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax Fallu Mbacke waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dede duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Muhammad Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad Ibn Abdul Wahhab de Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax Seigne Touba ni jikko yi salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihu istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar bu nuppi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leeram def mu ni baxna mom lum def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci wa pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhabi yona ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul ken dulen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lew do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy sen jikko ñom salafiste yi moy sen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna woyef bu fekke sunna su woyef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni Seigne Touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna cede sosu Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limu wax ni ñoom salafisti
xam nga dafa am hadith bo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko jurom ñaar fukki xaj e quelque jurom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yunus sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokkul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nané ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pinch mi soufi yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku parparlu bi nga déggé baat bi sogéna la képp ku parparlu wul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe noto say fone yep jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wërale ma yobbu ko daara mu jangal alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya wax nako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la sam kat bi bëgga def sam kat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu daara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni nu tasayifone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba narba dafa tok di jaay di jaay di jaay bu mi di jot mu tej bitigam li day agni bi mi tej bitig bi di agni dam ya kat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satch amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satch amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nermele niñu xotté sutures mbollem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppé guñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par parlo
nañ ko wax nañ wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nañ wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la société bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabbi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlo ma wote wuma wotele wuma
sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kagn de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yaw nga nek ap politiciens ma ak yaw ñuy jëflanti demlanti ko dikilanti xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ap politiciens la ma dajje mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter né ko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko ma ngi la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax gi neex na deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la ma sa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens kenen ku dul ki xawma la buma la ma say jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique masna na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sangama ngi tok diw momu ap politiciens la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wumako ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu mi wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ne len wërni yowmal xiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mel waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yow mal xiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma don jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu delo gërem ak ndokkel al madinatu touba ñi fi dëkke
té ñu joxon leen digël ñu jëfé ko Seigne Touba néna al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti metti metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku ikhtirar mutlaqan nak mutlaqan mutlaqan mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar loolu way gatu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la ferak bi yonnou sallallahu alaihi wasallam ne nagn gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kesse tundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla gëreum na leen té amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut ci gisunu beut Seigne Touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa Seigne Touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamale ak doñ ci suuf mustawiyen dinara ayni bil madar Seigne Touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal Seigne Touba nek ci suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci suuf sa nanguko ci waji ñew ni Seigne Touba alhamdullilah jot na ci suuf sa de Seigne Touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessin ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomas bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo ha kay naam yene ko gëna aaji wo de man wax na ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou
ndax liko ñu nak bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay sidi alhaji malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru dong war ko ndeké mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan sayna ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaire diplomatie la ma ngi len ci yé yeen ndaw ñi ma ngi len ci yé yene samay xuma nuko meuna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jàngal qur'an ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alqur'an jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yekati alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beggu ta jappale akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajje ak ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu digge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñu mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamu fuñ ne kon ma ngi leen koy ñaan benen bi ci dess ma ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan li ñu tuddé al qafl am ñu xamni yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégaloo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen bele nga xamni moy soxna seyna bu kebe nek fofu ci bitim rew te waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gëreum di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen def yeen diaspora bi lolou mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la
donte bari wuñu ay benn lañu ay benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew lolé ñi ngi len ci sant di len ci gëreem di len wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñi def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñewé rek ak mbirem wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waxal ma jigen ñi nga xamne dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañu tak seenu kumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamne dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañu tak seenu kumba bam deugar way xfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatuhunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala delegue ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom keur senu tar buñ ko wone ci television senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeuntee ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peintir ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex deg na sax legi amna ñuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg na ko muna amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote muna amone buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bobu mo ci gëna way bobu mom garawul benen mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonentu neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceaux rabbu ko rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax
wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gëra faas ak nim diisé gëra faas ak nim tangé gëra faas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détté bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolatihna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla nim ma sobe seytane dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munew muni waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancena la defi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancena la defi munew muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muniko waaw fa la yuqayru naqalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fa la yuqayru naqalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fa la yuqayru naqalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom lañu bëgg fa la yuqayru naqalqala sun borom ni a kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك واخ تبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا اليي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lol la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni
lolo tax sayyidatuna maria al busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna afsa bam xamé li mu ñew nek al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna aisha bam xamé li muni kon na ñew nek al mar'atu salihah motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax setan mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bind di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram mu melni xinu wax set ak xinu wax set ak nim rafet ñul kuk ngén yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaté jambaté jambaté ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk souf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieñeru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba cieñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul loolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame Trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame Trump walay xawona jema melni sax madame sall de mo xawatane ndax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bokku ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessewon pour mu bok ci diwanu al mar'atu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al mar'atu salia bu ko defone rek bok ci al mar'atu salia wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prem wuté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wasalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonentu waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja
sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bintu abubakar ñew di ma setti muni anna asma bintu abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa فأهرد أنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعيدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفي يانتو بي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى مو نيتلي دا موني دا ام سما بن سير سما بن سير بني واخ أسماء بنت أبو بكر دا فا نيو دي ماراندر ويسيت موني بيم دوجو سي رك يم تي يانتو صلى الله عليه وسلم fek bobu mi ngi solo ni xalé jigéen yi di solo moy lu gatt te yara néna nek mu duggu ci rek yonentou bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam muni wul bit won ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muni ko jigéen bo xasse tollu ci gis baax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagnet delu sen keur sallu jot te fatta yaatu sallu jot te fatta yaatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois lia suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duwel ci trois li ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi dong nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ku jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa netti neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadis sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna yi jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka andu yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca ten ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeekelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeeram ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam
melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñoom dañ dan jang pratiquer xam nga ñoom ay bi la ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe illi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alcorane ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara kene yeru len ci muray mo gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lulu tax ñu am connaissance bu bu ñaka muru mu futti ku ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoon wuti connaissance ci mbéd mi ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé jigeen yu bari da ngay gis ku mok alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen mesu ba ca digginaaw ga ñaar donk ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëgguñu jigeen ju yiw almaratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigeen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajjal la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko regaju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ñay rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur des sociétés secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuyit waye indirect lañ daqu secret lañ lay daq fekk sa mouray bi do nga tax ñu daq la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rek li ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñoña bu l'islam ni ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñi poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess bu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leen l'islam waye mouray lank
mu ray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bi julli joté dal nga jox kep kepal bu wor joté nga bank yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëm bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngam aske li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena limakoy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak go alakhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangou li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saab yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak bindi la bindi jamono ki bindi la bindi jamono mom li la santale nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent ñene won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagne jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagne jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagne buñ ne jamono ja yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaq waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaq xetu langage la rek ñaan jamono ja yaq ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaq ñun wa jamono ño yaq sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may aliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena
kuy wuté ak man sama ndigal lén do nga ci mëna juddo ñaar do nga ci mëna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni man laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gemiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëk dab rek wala lim jëk xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fital bu recc ño raw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jawarun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël séquestré ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam neena nañ ko séquestré bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn legi nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis benn vidéo bu daw rek benn way xol ko dañ ay waji les six ndaw foti nga ah foti nga bu bakke ci borom bu di ay ak lami ay yow fouti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu fi yalla sede nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu di la xol tele ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow fouti nga yow mo tax ñom duñ ga wax ci mukk bala ñu wax ci rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jéxal nga ci mi waliw non la mel ci mi waliw mo beut bu ayam duñ balé dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëttu ko japp ak gemmiñ mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xujje day wala ablay demba day wala ñu ko waxé sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi légui fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legui la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galax ndikul jox ko ndox ni ko galax ndikul jobbe dal di galax ndikul mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñokke jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fi l'islam jigen ju bax ci l'islam day comporté wo comportement bi diiné jangalé
comportement bi diine jangala sun borom neena waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa keur yonent bi la doon waxal waye wa keur yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa keur yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keur yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné goor ñi xemem la muna amuni baxu ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gi beug laali asaman fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne tafca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba keur sa eladji malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jailati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jailati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarina tabarjali jailati ula loolu muni loolu melokanu way reer ñu jëk ñela xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yenen tib lay waxal de te moy di genné sa tar diko wan wa mbedd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arit mo ko delut bañoyam dafa rir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal jailiyatul ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musor gui beug laali asman muno mur loy musoru nurolu astriyer la ko mo musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawuji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna sbayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna sbay lantana lidin ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna sbay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna muniko boy dem daayira bo muna muniko bul ciap ciapal bul téggé rafas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man señ touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur señ touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmad bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te goori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayir ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum
goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeeram jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme waye yere goor nak la sol dal di jeluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti ngani cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fa daire mam cheikh rala jëm neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nak ciol ciol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daire so deme cheikh rala ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wotewuma fi koy joy ak yonent bi lolu la cheikh rafal def wa wotewuma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu salihah fi al islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci al islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci al islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini ata tasari jisme ki ya saynabu bi tahammul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolu mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy ci ndikulen di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposé seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo lalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sant bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu salihah wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu salihah yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui loolu lu ko jigen ñi remplacer moy liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena loolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna
suñu borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lool do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku sa borom kër mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prête attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa wa dañuy sey ak kilifa nek soxna kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu ah lele kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi ñew rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal baangi fess del ngay rasuwar téli bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna sa soxna bu yaman ci lolou mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yi dul jeex mu tak koy kasan kasan yi bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolou yëngutu subhanallah do nga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni kër yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa kër yonent bi de lastunaka ahadin minan nisaa ya nisaa al mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaa al mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisaa lele na nga gis soxna yi bëgga bok dana tax ñu bëgga mel ni seeni morom ci koñ bi bëgga bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonent bi yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonent bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serign bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi ba nopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna yi talibey serigne bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de
waye yalla neena bu lay duma du la duma par un day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena du la mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayale bis bu ngeen fi wote ndayale man yati minkunna bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayale di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkunna bi fa'isatin mubayyina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon nako lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallay ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif wo xani man yalla téré na ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritée motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouritée khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñu ni yudaf la azabul di'fayn azabud di'fayn lolu sun borom wax azabud di'fayn ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lool ngeen wax akama yombu
wa kana salik ala lahi yasira akama yomb sax 1 plus 2 égale 4 mune akama yomb duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 mune amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek

buñ ni won def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wal ye nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xasna furojuhum wax len ne len nañu séré sentir sen sentir nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way xasna furojuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira sun mudu bay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis mu nga soorut noor yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaané nañ ko miraral mawqifuha fi l'islam waxtaané nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaané nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko sohna jarullahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi sansé légui bok ci al maratu salia ndax tro taru rabi ami may wax danseur la won danseur ak fecc kat la won lu ko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey bayyi lum jappone legi sang bi préparer na cholédra bi ngon lañu wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem cholédra ba mu ni cholédra lan man ben cholédra lay fecc li ci sa dundi gi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben cholédra bob rek lay fecc legi la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddi muni mom ben cholédra dong lay fecc legi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaay ko ku melni seigne modou mbay cham bëgg lu bax muni ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc cholédra la ilaha illa ba yawmal qiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc cholédra la ilaha illa ba yawmal qiyam maynalako ya mom sa bop
rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay feug fenetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bayka ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tuddi masalikul jinan sufyanu sawri nit yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fak sujada bi ki sufyanu sawri di fak fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma samba waxon bu jigen jamane ma nekké ci radio beulé ndeysaan mu gontu ñew sama kër lacc ba ñew fa ndeysaan yaay mustafa mbay sa mani waaw ndonga la ngi mi di muni len dong mo fi ni mana mo dama bëgg baax mané ko mom fi ba di min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mun mi bëgg baax dong na mo fi ba yalla xamna ko jazakillahu khair jaza am na ñu bëgg baax yalla xamna ko rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal ni cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatul mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahima ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ni cheikh ibrahima fall dong moy men xel moy ko xamni lenn kep la bëgg lenn dong la jublu lenn rek la deggmal moy cheikh ahmadou bambara di allah ta'ala moy mam cheikh ibrahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim garawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay na ni wax ji garawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kunt ahbuduka khawfan min an-nar fa arrakhani biha wa in kunt ahbuduka hubban min al-janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de
yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug mucc ci sawarata lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljanata xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani du xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kama man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflété wu ci man di reflété wu ci man ba yalla leeram gogou soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci mboy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seen poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhira du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ba benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu ngeen mako bal inshallah ta'ala bokk julli ji bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama geumul ni diine ji diine yalwaan la man geewuma lolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaarutullahi maryam buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaarutullahi maryam busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxane ba sahid fe ñu nan poroxane fe mu nek tay dafa sahid de
dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yob won nek ci ginnaw borom keureum mi xexal l'islam moko fa yob won wara kullu salin imratu sali ala wax la la arab yi wax goor bu re sire rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci ginnaw borom keureum ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolu ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolu lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñ borom yalla nang nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

biti top ci ben way bo xamni da ko waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wajoju di nal nal ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko né way salif jahli an nafsi ku ko né yow ku ko santi singa do mom yow wuro ko gëm sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gëm sax wallahi wuro ko gëm parce que gëmul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gëm yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamoon bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla niko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlalul kenn dara koku rek gem bopam yelente man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na dimbele day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xamne bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci jappate bayyi woko sama sunna si ku ko jappate bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mu jëw generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu balé ko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warana ci mili dal yow lañ warana diglu ndigal ya warana jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len
jangal

téméri pepp wenn gub bu ne juróom ñaari gub gub bu nekk def téméri pepp mu ne ah man na ko ëpp sax de ndax wallahu yudafi liman yasha yalla moy ful lu ko sopp yalla moy ful lu ko sopp bu soobe suñ borom mu ne 1 + 100 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la so wala wi dafi liman yasha suma nexé mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala alladhina yunfiquna amwalahum fi layli wa nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsunun ngeen bal mune aw gaay ngi ni yo xamni dañuy yëkëti seen alal diko dépasser ci yoonu yalla guddi ak beccëk amunu arrêt guddi ak beccëk rek ñi ngi xettali jaami yalla yi ci li len yalla wërsegal guddé ak bëcëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañi def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk kudul ñam ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya su borom ñoy gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo len warlul senu pay te dana len fay mun yoyu gay moy gay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsun duñu tit duñu ragal yoyu gay yowmal khiyam ni tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gay yoyu gay ñom buñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mbëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamni xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfaahum li iyalihi yonent neena sallallahu alaihi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ni señ muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa Touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfaahum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da dal wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lolu bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mëno ko saña baña def waye nak lolu dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alaihi wasallam ni al khalqu iyalullah jaami bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam

jàppale ak njabootam te du la bëgg. Moo tax mu ni ahabuhum ila lay anfahum li yalihi. Nit kese rek, nit kese. Boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la. Nit kese rek. Kon rawatina yàlla nit bi mu jaam yi. Rawatina. Yaa moom lay faral di tooñee sëriñ daara yi toujours di leen ko wax. Neen bépp sëriñ daara boo xam ne yàlla dogal na. Donga ya nga yor. Donga ya nga yor. Nga dégg addis bii. Nga dégg addis bii. Na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk. Ahabuhum ila llahi anfahum li iyalihi. Sëriñ daara yooyu. Waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfahum li iyalihi bokkoo ca bokkoo ci anfahum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfahum li iyalihi de bokkoo ca de ahabuhum ila llahi anfahum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi. Nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral sacrifier boppam. Njariñal jaam ñi jaral na ko sacrifier ak dundam. Njariñu jaam ñi jaral na ko sacrifier njabootam. Waaye bari na ñoo xam ni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njabooti jàmb. Seen intérêt personnel rek. Xoola sëñ Touba radiallahu anhu. Acte bi mu def sacrifier boppam sacrifier njabootam ngir lan anfahum li iyalihi jariñ jaami yàlla yi rek moo tax mu xëy génn këram bàyyi njaboot gu sew wan leen gannaaw njaboot gu sew nekk prisonnier njaboot gu sew lu ko jaral mooy anfahum li iyalihi waaye lu ko ci yàlla fayee nee na yàlla dama bëgg man sëñ Touba ba ma gënal ko ñëpp yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam bëgg ma ba ma gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma ba ma gënal leen ñëpp saxaaba yi bëgg ma ba ma gënal leen ñëpp ridwanullahi taala alayhim ajmain kookoy sëñ Touba lu ko ko may mooy anfahum li iyalihi anfahum li iyalihi moo ko ko may bëgg njariñal jaam ñi rek nekk ci njariñal jaam ñi rek na jaam ñi di jariñu rek ba tax Cheikh Sidiya Baba ni man ni ma gisee Sëñ Touba naa mu ne njariñal jaam ñi ci suba yàlla ya ngoon yàlla yi ci loxom bi la ko yàlla teg effectivement ci loxom bi la ko yàlla teg suñ borom mu wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw waaw xam nga lu muy firee mooy dereti bopp du may mbagum borom mooy awsaan bu dalee ci miir bi ci sa kaw la jëm siwaat in ahsantum ahsantum li anfusikum nee na kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu waay def boppam baat yooyu ci sama waajur laa ko daan dégg bi ma nekkee xale waaw bu masaana dajale njaboot gi di wax ak ñoom daleen di wax ni kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu waay def boppam ndeke aaya alquran la sun borom nee na in ahsantum ahsantum li anfusikum kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu waay def sa bopp. Lu waay def sa bopp léeg-léeg nga def lu baax kan ko defal fay la lu bon bul rëcc bul ñaxtu déedéet moom lim am la la jox yow yàlla nga doon defal bu fekkee yàlla tax bàyyil ak yàlla li yàlla am la lay jox moom it booy rafetal ba dajeeg yàlla nga xam ni yàlla la gën a mën a rafetal de waaye bu fekkee waa ji nga defal rek mu fay la safaan ba nga dal di étouffé ñaxtu yàq nga lépp waaw in ahsantum ahsantum li anfusikum waaye nag wa in asahtum falaha dereti bopp du may magum borom dereti bopp du may magum borom day gis koo xam ne ndeysaan day defal nit dara benn bis mu daajeeg yow fi barab dong fakk la mën naa am problème yu nekk ci xelam moo tax mu fakk la
ñu ne ah diw da diw legi momay def ni ah ak ak wuté dembu dembu bako ba ba nga né dembu bako rek la yalla yak lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yak ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna wa yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi ni ko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu représenter ki laaj yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy fay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé fay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passé mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duray di moko waxon borom duray moko waxon ibn duray moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñu wax ibn duray walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalam moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti muy benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam muy way gis nga way mandu ñu fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bis bu ñu wax ci sa tarikh muna muni lu sus rek lañuy wax
lu sust rek ñaan ah diw wax deug yalla ku deug won la neexul ba neexul waye ku deug won la ah diw ku jubon la ah diw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone bu ñuy netti lool lañ ñuy wax ñom parce que dañuy sor seen bammel mu arixone historien bis bu ñuy wax ñom lool lañ ñuy wax dañ nan diw liñ ko tuumaloon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deug ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba estrayé ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la estrayé non lañ ci waxe lolu la ibnu buray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ni ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabe ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen de seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi ma la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindi de bindi dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adam kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliku mu tane ngir yalla en gi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu mal umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions
bëgg dimbalé ben way bo xamné ni faqir la diko jox aw ñaari jinné ki ñetti jinni wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu né mu ñëw di la maxar yapp rek la du leneen waye man nañ ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walax njaay lepp na lebi walax yoy nak man d'accord ma ci neñu walax njaay da lebu ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wax njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku leen bëgg defar yalla ni fukel muni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko doon wax fi wa daaira sop wa daaray sop seigne moustapha baye sam mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha baye sam te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni biñ koy jox moustapha baye sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliku sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni ya nga yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliku sahiran wa batinan teyel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ci ndimbalal yalla rek la ngien bal ma ngien bal ma ngien bal ma lolu mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kaane ku leen bëgg defar ya leen du fukkel mu ni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu taala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بو خي بن جام بو خي سب سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نا يبال نياري ملائكه كي فيتي لا داي جور كي فيتي لا تامو neena ñaari malaaka yi dañuy observer
dañuy yendo observer say jëf néna buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbalé way lott yi néna xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox doli sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli lim koy jox doli ko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mumsikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defe talafan ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone kuma la joxe nga ngadawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajek ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele nakhla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wuti dimbele way lott ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba xé ci masalikul jinan radi Allahu ta'ala radi Allahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way xumbu la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxé yépp wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxeko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxeko wala 100 millions dem joxeko te say employé fayo ci kenn
yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko lol ken xamuko wolof njaay neen wolof njaay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say emploi yo xamni nga len yoral ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëkke wo ci sa emploi yoyé ci la la yalla jëkke wo fofu nga wara jëkke wuy ba nopi do nga wuy ji fenen sa emploi yoyé ci nga wara jëkke wuy ji ay témeri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko te say emploi ya nga len yoral ay arrière te xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaliss bi ngay maye lepp ñoma ñone ci najwa nga ne ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employeem bu ne employeem bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employeem bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la kër man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne touba addiye faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne basirou mbacké momako présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne basirou mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme man nit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def len ko ca daara ji waye soxna moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donté mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci daqa muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacke soxna am soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man lolo ma jafé lol ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waw ki serigne alhaji mbacke di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem na ca daara ji mak seen jilim seen mudu bu sa jeng daara jo xamnam toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même keur serigne sek gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom moko amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci keureum gi ci Touba keureum gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kero git bamay dem dank na lu duñ joxma
En tout cas, limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lool la ni wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaaka melni mi dana nane yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nane yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sekk ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amerique yag ngeena dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako dan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na man mom la bëgg raax parce que damay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yaakar ñu ci la yam dedet barki dembu bu ay gaay droit ci seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala luma way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëc ci robina muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sa doxa jaar yaam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolou ko galu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru la ci legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré
motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu at-taham wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu posé ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena il munafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram il munafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amone bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ñu waaw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mune ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaari lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxe ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox nu ngi wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jaamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj
lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek joxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolu lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla tax sun borom ne ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carte te bayina ay milliards de bayina fi ay société la fi bayyi domi biñu miracer kenn ku nek société bi wër wu deewu ne di nga ci gagner nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yow ngal xiyam commerçant yi bari day nar bi leen alak ay ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatuun bu yagul borom alal ji faatuun bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alaihi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alaihi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokku ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokku leen ndab ndox ak safara la munu ñoo bokku leen ndab Al-Quran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawara
ne bim ko joxe lu bare bare bari ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisé muni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alaihi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muni muhammad da tabe tabe tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dootu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dootu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé sam bi mi joxe rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxe rek so fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def mangi deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yey mang ko ndox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'quzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna Seigne Touba ne ki mo yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allatheena ya'quzuna bid-din amwala wa ya'kulun amna ño xamni neenañ siiw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ci défar seen poche lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegge boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khudhuna bid-din amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla té lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxé dé way mënta yegg luko té yegg moy sarul wara yi sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko té yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko té yegg sarul wara gaayani fu xaliss ba sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi
lolou da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xali ci ay keuyit dong la ay keuyit sa buñ la joxé santé bi noy def luyé ji ay maçon luyé ji ay minébar luyé ji ay katarpala luyé ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina yaquzuna bi din amwalan wa yaquluna wa yaquluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xani da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abibu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ touba yi don def doomi señ touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali señ touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi señ touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali señ touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ touba am yalla ko mom kenn momuko ku dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne len ñoko mom motax doomi seññ touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seññ touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seññ touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alal señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal señ touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don ndax señ touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn duko don ali salam ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci suñ xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li señ touba ñepp ko bok lool la gëm ndax señ touba yonent la fi wotu señ touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax señ touba ni sarru wara allazina yaquduna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix
waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ne yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran.

arabul ndax mu ngob la yàlla xam doy na mu ngob dama ci bañ a xóot gars yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot yaxsibuhumul jahil ñu réer ne ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jeexal dara ak niya waaye nag mina taxafuf mu ni seenu fegu doom la tax seenu ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ni waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox moo tax mu ni taarifuhum bi siimaahum taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ni ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox lu tax mu ni ñoom laa yas aluuna naasa ilxaafan duñu laaj nit ña ngir fegu duñ laaj nit ña ngir fegu waaye soxla nañ ko de waaye duñ ko laaj nag waaye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de koo xam ni yaay tuddi doom yi yaay julee ji néew bi te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn mënta laaj kenn oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba boo mu dañ lay gàttandu si lay gàttandu si am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay waaye lañ njëkk posé question mbaa oto bi nga yor daa màggat ma laa wax dëgg yàlla oto bi mu màggatut xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg waaw ndox mi rek ndox mee bari rek waaw ngoob kon nag am na ñoo xam ni yayoo nañ ko yayoo nañ ko xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa sëñ Basir Mbacke xel kom mu taxaw di xaar tax ma ne waaw yéen tëri bay sëñ Touba yi ba ngeen dajeeg sëñ Touba rek Basir Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu yéen daayira yi di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xele cay ñàkk yegg comme ni ko aaya bi waxee waaye buñ ko xamee def ko ba tey loolu maa muskile fii maa muskile fii waaye loolu suñ Basir Mbacke mënu ko waxal boppam mënu ko waxal boppam mënu ko waxal boppam suñ borom nee na ci làmmiñu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama ay waay yërëm leen ñi ngeen tane dimbale leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen xam nga alxuraan dani danaa si ñëw ci sama émission prochaine naa ngi bëgg a tëj émission bi insha allah ndax ñu ngi may xaar ji leneen alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun bi ngeen baax mukk yalla du nangu seen baax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar bi ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi yu ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amoon benn tool bu neex am ndox siyaan yu neex tàndarma ji meññi bi mu déggee loolu moom fa saasa mu gis ni toolam yépp toolam bii ñuy tuddee bayra am moo ko ci gënal moom la ci gën a bëgg mu jox ko yonente bi salaalahu alayhi wa sallam fi sabilillah mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la mu miiré ko ba mu daj am wal dugg Touba nangu këri ñenn waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seeni kër ñu mën a dem dëkk fa mu wëñu ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko sëñ Touba loolu mooy lan tanaalul birra ata tunfiqoo mimma tuhibboon wa ma tunfiqoo min shay fa inna la bi alimun am na ñoo xam ni seen loxo jotu seen gannaaw waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam man wax naa ni Serigne Seck jaxasoowuma ak moom lool ñaari yoon laa ko mos a gis wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la soxna Anta Mbacke afi sa ulla
waye li ma wax yalla rek yalla rek tax de yalla rek tax yalla xam nako wa yalla rek tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atta na leen ak gadul abdund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëru ko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari bari ku bari alal ba légui mi ngi dund tam na alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon señ moudou xamna waxtaan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñu yalla defale tawfiq man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñoo ngi ndokkel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reere andak tofel bu reere da nga xni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari digeen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way jurum way yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñu sant kebe ak jaxata ñu bëgg nañ ko jazakallahu khair jazayhi wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khair jazayhi lolé defal na leen ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigeen ñi wara jàngé
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء. دي نيو سما جربات سيغ مودو كبه موم تاميت خام نين كو تخوايام سي سونو جيم ريك اك بيرب بي نكو نونو سخنا ماما جونغو محمد سيسي محمد سيسي دي مان داما خم ندخ سيسي لا سانت ولا وايي سيغ محمد ريك كو باخ لا كو خاني ليك ليك داي توك با ياغ ريك mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairu jazaahi jere jef jazakallahu khairu jazaahi serigne ngagne serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit ka salika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaahi yalla yalla faylin bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khairu jazaahi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairu jazaahi de ngeen def di nuy sunu xarit ya xarit daara ñep ak wulur yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna male ñu ngi leen di nuy bu baaxa baax señ ko sofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñoom señ cheikh diom ñoom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant señ Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne Mustapha Thiam seigne Modou lolou day fatte won nalako wax seigne Modou Mustapha Thiam dal mo fi andak wajurum wu tedd go wu wajurum wu jigen wu soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna seigne yalla metim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagul yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagul waaw te lolou lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne Mustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallay ndeysan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna ci fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yal na yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam mu njabotam inshallah taala ngir ngeen jëf dal jëf yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen djumlu wulen ci lolu soxla wulen ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtani kan nak te dana deg seigne mansour si bu tiwawan dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci geureum warna ci ndax yonent sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sant donte yeen bëggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit ka salika wer wi da teru rek mom wote guma gambu sax wer wi da teru rek mom soxna ndiobe ci mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere def jissaka la waxe jissa yi mom tu su mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbur mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen meuna fay dal fof dal la ci meuna yam jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيرة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيرة أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon tu di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal mu ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moussa alayhi salam na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj soj mo xalim doyna wa ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban ñene won o man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répété faté man na la yomb ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim yar ñangalé ñangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lolou tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut adina bu yak lolo ko yak musiba mu am ci fofu la sababu li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bu la masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni dom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amul len loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom do adam lima bindi lepp yalla may ko xel mo la day bay wi ni doom adam yore awra non la bay wi yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo don dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof légi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yéré nga sol ko diko neub légui awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamiñi ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala alwalidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mes al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñu yaq deru gorñu rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an yi bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtu lay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddé wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddé wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay ay parlo mo ay farna ma ak diw sangam diw mi ma faral taxna kima ki farut ak mom te wax xalaat bu wote ak xalaatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantie ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokilax wattu alquran di domi dara waye ñak respecter lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bula bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatani dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digaloon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna mune ko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf duggu ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñun balm ñoy wadet yi bu jëkkon bo gisé tuddé sa doom ku baax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku baax rek koka lay nurul koka la bëgg doon ku baax kiñ ko tuddé motax sax seigne touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba gëreewuma ci sa bop luddul bima diké adina seigne mo ant seigne tuddé ma muhammad néna li rek la gëreem ci sa bop tur yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faawat di wélé waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañi fecc dansine ba yaay jël première cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé natte saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la né no tuddu nga ni ahmadou saga kat yaay jël première no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yaay jël première buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba tax ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business mas ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifa gul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba rek def ko saaru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor jotté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang ci wul yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yor nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom ji maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu niko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisse jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamne fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati da nga xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytané soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune kéro ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wootu sa baye ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wootu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo démé fa ngay dédé bo moytu bo démé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma ni ma waw est ce que yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jër sét wala dalay ëpp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy legi doomi yeum mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujju jamono kagn la muni antalidal ummata rabbataha bis bu doomi yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba doomi yilif nday doomi yilif bayyi muni mujju jamono ngok wallahi ag nañ ci xale yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xale bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te graveli goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamné sama room ngi ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama dogé tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mère grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom ji di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar. Jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubbu ko alo lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yonu xale yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccu ci safara yaral sa bop ba muccu ci safara waye yaral sa njabot bañ muccu ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday jor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Yonon to ko wax de to du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliyé bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi. Di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tudd souleyman deena njay mom lañ invité ñi ñi tudde ay chroniqueur defa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax deug rew mi mom aka naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xani mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yont yalla muhammad ak iblis bokunu fon far waye muso gis fenn fu yonent bi massa ibiliya iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fon far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci légi na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñu humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dédé kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ci wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakar ni ko digelal sa njabot ñi julli xam nga ni kay njabot yonnta yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn

borom waxon yonnentou sallallahu alayhi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxygène lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ko ndium te lum ma sa def lum ma sa ritile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xam yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nita mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neko nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré buy jangalé ay téggine ba seigne touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nénañ na leen ko bindal Seigne Touba ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum ma ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daareni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khairu kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khairu kansi mun waye mu ca wa khairu mahtasabihi suhsi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqan 'azim wallahi muhammad yow ya ami tegin muhammad ya teginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tege muhammad ay tegin wa innaka la'ala ghulqan 'azim way muhammad ya bari tegin way ya bari tegin lu am jariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji

0: Samara wanjirot. Maniko diw sang mi ci dara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yéwi ko nak mu dellu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dama maniko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi lamiñ wu deur wi sama dongal de fi la dalé alcorane ci daara lamiñ wu deur wi muni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yi bari fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam don def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lolu ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy ndax teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalimako sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow khalat li nga wax dekoruma ci parsi parla waye nak waliyas billah te lolou kat bim xewé yegul kat politique ci bé politique sey bé ci yako fi index ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mune sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barap nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def cheikh lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té diko té dem xol len xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ci ap police mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi diko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi diko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granane ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granane ñu daw di la songu di gañu ñi seen tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alcorane alcorane ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lolay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka sen radio 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah subhanallah dañuy def ba pare doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba pare doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ngay neena fekk jëf yoy na reccu fekk jëf yoy na fekk jëf yoy na comme man soow lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yu xu xaj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lukoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaayu fit wala ñeme yow granate bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granate bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana takka ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xam nañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu len sen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxa tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu len sen ndayi nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun da'iluha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene ko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali salatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum da ni cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatelo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatelo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatene ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fi ngay ni yene neeg la boroma ci fanan france lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par parlo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku juddo senegal waye rew yi nga xamni ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ku ci melni cheikh beccio tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bousse djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkna seigne modou bousse djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bousse djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bousse djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kéraw la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nekk ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonku fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yor neeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beguma ko gis beguma gis ko gis beguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seul bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif nakangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du numay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di mustadajek seeni beut kama yuqarribu ila al-jinani waye nak wayujibul madaha la dal jiran kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar nele kama yubahidu an niran seigne touba neena bama denis tuge ba gis ni nak deug deug ni nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila al jawab fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al jawab neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñ liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila al jawab ma dal ni ñoké jog fas yene bind téré bi ci le bind ab téré tuddé ko nahju qada'i al aaj lay fajj aajo ay teggine day fajj aajo yoon way fajj aajo ay teggine day fajj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak ma ngi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tiyaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tiyaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalel bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi takkok ben andando bu ñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayr فأناك خير واي سكان اهل خير فأناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فانيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ منا موني خاملني لو باخ رك فاني واي سكان اهل شر فأناك شر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك موني خاملني لو بون دونغ فاني
1: ني نودو تاك ساندي
0: واي سكان اهل خير فأناك خير nit budé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit budé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi dong bo xari magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom woko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do du leneen li dong nga ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote Hussein Sab do nga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du féké fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yi bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le do nga balé wax bañ gilé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul do nga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamonoy legi gi nga dem ci sa dom non la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mu farata la mu ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax seigne na ousmane ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham da la yem ci jikko yu rafet muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekke ni jikoy modou mbey cham dala yem ci rafetay muna muni fakunuhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo re def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qala'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbey cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy seigne modou mbey cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen biir jeexat leen bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbey cham bo ca noppé rek diko xam jërutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arab yi di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisee l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax de lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yi ngi koy may lég lég dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritok nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritok nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way uppna def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritok president passeport diplomate ciébu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réewmi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarit ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarit ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla kessé rek yalla la gis ci mom rek and ak ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acha kesse way bis bu yegge ni commissaire retraite na kéro lako commissaire di muñu jox téléphone bobu and du and dedet lol du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wayla bu fekke ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé doom amna ko bokkal ndey ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé doom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yoonante bi dajé sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagale dundu dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi joxla to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonentou bi dajalon de di len denk li sen dund gi mun amune bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gëm nga ni yow ken mën la ger yow way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batin yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi nit ñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ yow mëno wax lu lu dëgg ngir yalla te fim nekk ni ku wax dëgg ñu sagal te ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay goné ño ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu sagala man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek maak Seigne Moustapha ko gën nga neel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax deug ci rafet njort day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané romna fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy lañ depp ki mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahima yow bo bañe ko la saga duto wax deug ngir yalla di duto wax deug ngir yalla serigne sine mix lepp lo do jema rafet sag sine der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu teki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga barendi de ndu ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba ximiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don man buma ximiliko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jëng mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yoonu deuk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoonu deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga ci muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faruñok samba faruñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet seigne touba da xone wakun ma an nasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji mali gëna gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalat touba ci genn touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci genn waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niñ ko waxe sax katabalahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarfu'uhu malaa'ikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degurui lama wax ta lama tontu ta conference ba ci bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobbu ko degurui ma ma tonto ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax seigne cheikh mbay cheikh gayne fatma neena ma ci won li cheikh abdoulaye neena ma ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobbu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom sayyid alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax sénégal lég lég lolay am lég lég day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xam da bon dong yonentu bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bononani ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw ay ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal makké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bon na né fi nek buñ né bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tijan bi serer bi ak njaago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbacke mbacke bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé té pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko sey ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ko gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali sallam yelo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko xaj lolu ñan ñoko xalaat est ce moy ndaw ñi ñar ci suñu loxoy bop dedet ñaar do nga xalaat bi amna ko xamne lu mu ñak defé na ni état ko xañ xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nekk ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa général muridiyya ko xañ xam nga koku ko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba lu pi réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jangé ño xamni ñom lañ fa jangé importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa khalaatu muhammad ibn abdul wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu etc lima bëgg wax xam ngeen ko khalaat yenen gaay lañ jang fofa yanu ko andil nu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani ken jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba ken jangalu len man huwa sayyid alhadji malik xalé yoy yep ñi nga daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gem alhadji malik jangalem alhadji malik docteur alhadji malik
0: ak ñi gëm doctrine ci Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine ci Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nane seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux sociaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañuy fék ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné té na xam bi ci baax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fék fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Mohamed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé doga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis doga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yakuna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laj ko ci abdul asid adabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wedd di nga laj ko bay sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maq bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo jogé ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak sax mi ñewat attaqué wat waxtan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ñoo xam ne ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu woo waxee lu contraire ak seenu gisinu li ñuy tuddee xurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am xurriyatu tahbir mooy wax li nga xalaat ak li nga gëm ak li nga jàngi woon déedéet kun maa yi aw tiddu da ngay ànd ak man mbaa sama noon nga kun maa yi aw tiddu àndal ak man rek mbaa sama noon nga ma sacrifié la mu am ay terroriste yoo xam ni dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootuñu wax seen xalaat dootuñu wax liñ gëm danañ xool sa pensé buñ gisut dara luñ la mën a taqal ay ceex ñu jël ay sos teg ci sa kaw famille danañ ko wax ci kanam suñ borom nee na wa man yuti allah wa rasula ulayka ma alasina an ama allahu alayhim min annabiyina wa sidiqina wa suada wa salihina gaa ñi nga xam ni topp nañ yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam suñ borom ne ne yooyu gaay ëllëg nu ma leen di angale ñu nangoo topp ndigalal yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam xam nga nu ma leen di angale mooy dama leen di fang boole leen ca tiraange yi ñi nga xam ni ñooy yonant yi alayhimu salaam mooy siddiquuna yi ñu sincère ña ña nga xam ne lu ñuy wax yàlla tax duñ ci fay duñ ci leble pour suada ñu jël seen deret jox ko yàlla wa saalihina jëfkati yu baax ya suñ borom nee ne ñii lay boole ëllëg fang leen dugal leen àddina suñ borom ni waa suna ulaika rafiqa way ndaw ànnandoo yu baax mu ni mosumaa gis ànnandoo yu gën a baax yii ànnandoo ànnandoo yoo xam ni ay yonant lañu ay siddiquuna lañu ay suadaa lañu ay saalihuuna lañu suñ borom boole leen fang tëmbal leen ci xéwalu barke jëme leen àddina suñ borom ni gisuma ànnandoo yu gën a rafet yi ànnandoo waaye la ci suñ borom teg nag mooy zalika fadlu min allahi wa kafa billahi alima suñ borom ni loolu du ko neex am ko de ñu ne dëgg di ko wax ngir yàlla ba ëllëg nga mën a ànd ak yonent yi fu mu dekkee nga dekkee fa ah loolu moom zalika fadlu min allahi ndimbalul yàlla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam-xam yëpp ba kenn ñi ñu wax dëgg te yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na asaakitu an alxaq seytaana axras sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga yal nañ yàlla musal ci doon seytaane su muuma ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ata nii faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir wa man asa nii faqad asa allah wa man asa amir faqad asa nii aw kama xaala alayhi salatu wa salaam alayhi salatu wa salaam nee na ku ma topp yàlla nga topp ku ma moy yàlla nga moy ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ku moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax génération bi toll ci buntu jamono dañe jamono bu tëx ci la dëm pendant 20 ans maa ngi waxtaane internet akum njabootam pendant 20 ans ci gannaaw boobu yi xew yëpp xewakul pendant 20 ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam pendant 20 ans del leen ci kaw génération yàgg yi kon li may wax du lu ma làmbut waxkat ba nee na ko yàlla wax loo nga wax boo demee ci fuqaawu yi bi ñu fi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonent jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiq fi diin worom xam-xami diine ya borom xam-xami fiq ya ñooñu la yonent jublu ci amir bobule moy kilifa gogou nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonantou bi sallallahu alaihi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñene ñi ni al fuqaha wal ulama def yonantou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonantou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy eulug yow man xiyam gisuma la mbaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ni wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg li ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokko ya dum ni sama xel ni ñeppay dem aljanna kenn du dess mu ne ata xana bam dess ko bañ ko lank ni ne ak yow ki yalla yoni aljanna ni mu neexé kuñ nan kay dem ci ngalam mu ne ko nango top sama ndigal yaay di mara dem aljanna ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljanna saxal la jëm yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigalal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam neena top leen abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam fa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a wa kama khala muni sallallahu alaihi wasallam fulay ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fas na ko yene def moni mo xam li nga digal dam ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala li nga digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam li nga digal neex na la mo xam naqari na la waye nga defal digal li moni xana luddul ni ak digal gi da la digal am ma yalla kilifa bu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak mo yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun ku ndigalal kilifa haqala di yalla dal ci sa los ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqalla mo go mom jox ko ko bu la digalé da nga wara def bu la téré da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañoo rot ci ku ci buumu kilifteef mu tek tani li fi ak digalu la moy sa borom siyamul bamb neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walaw abadtu nafsaka donte neexula mu ni pratiquer jexel bu ngeen jàngee mu lay mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigalal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ tubaab moo ko wax ci mu la yin wa khala rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran sun borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defat lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defat lu lool rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gaay ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne génn leen toj génn leen toj bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi buñ ne génn leen taal bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi waaye ñoo ñu seen wax ñooñu fu ñu ko teg yàlla ñu la bindi moom la ñu la déglul ndey déglul bàyyi benn waay jóge fële ñu la bul déglu ndey bul déglu bàyyi man sama fuu ci politique politique ma politique loo ma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf xaw ma sax kuy politique waaye dëggug yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala sama fuu ci politique yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas hadis boo xam ni moo ko nettali mu ne alayhi salatu wasalaam nee na man raa min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas nee na sallallahu alayhi wasalaam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wala neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg bëgg a critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la ibnu abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam donte sa kilifa gi ni muy doxee neexula yaag moom bokku leen xalaat waaye li fiig mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayagu rek fal yasbir alayhi wax naa ko ci xutba yi ba tay yi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayagu nga muñ mooy li hadis bi wax kilifa mbëtt mooy koo xam ni boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi joggi sama jeem nga toll ak moom mu ne dama diir mbagg léegi fooy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo teemu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund lislaam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa gu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadu bamba radiallahu taala anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gaynde kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gaynde day def loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yi ma soge parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ni sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba
1: buñ démé bañ jot ni buñ mëna pilil baye bo jërëtul ñi diko top parce que khalifa Seyd Touba man lima gëm orientation ci Seyd Touba la koy jëlé direct Cheikh Mohamed Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg ci Cheikh Ahmadou Bamba hayanan munta nek mu ne waye kéro buñu denc ci Cheikh Ahmadou Fadal Mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen sëriñ bu fekké ni Seyd Touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yo kenn ma xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg ño sawantal suñu adiyen yi ñu xey rek dégg ay termu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla akhuna wala khut senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ djegge jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djegge nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la maam Moussa bok ngay ni wa mune may na la sañ sañ ci sama bok aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bok sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bok fo wote liggey ma wuyu ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit di sun serigne ngene ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayit wudiya bayna yaday khasinihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye yow di nga jarignu legi lolou lañu gayi fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon où est le problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès légui dakh waxu lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi muta seyni fole yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraran muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubda lahu ala niyyah hiya nena sallallahu alaihi wasallam nena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mbolo
0: ni nay def mu ne jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jefena fay la ilhamdu bu jefewul bay wo tok te mun ñu jere ci soso yi lañu tok ni ni dañuy laye biir suñu kilifa yi jere ci soso yi nenañe dañuy laye biir suñu kilifa yi jere ci soso yi nako ad dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko nekk ni neena yetal ak mom bo amé lokay wax yetal ak mom ñu xagnu wala bok ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ñi barki demb lañ ko saga bam toy xep yagam señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gën man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku tok tay bu ne ben ñu fuk ak ñaar li waral suñu digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko kukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li muni sallallahu alaihi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alaihi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li muni sallallahu alaihi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am takdeer ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya du ma wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoña di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak ci fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci asal ci sey def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal
1: Sénégal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def Ahmadou Bamba fi le deuk révolution pacifique mo avancer le Sénégal révolution pacifique motax Sénégal exi fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique calayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi shahadatana faltakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal wujuhi ila khawmi shahadatana na nek sen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi dem ni deure tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lakku na Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple am jariñu rek te yaronte bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñu ko
2: mana ñi ñi jom nit ci jamono yi nga xam mana kon kon di reey di reey di reey di reey kenn du wax kenn du nga loolu bu muju
1: ngiss ni kon liko mana solutionner moy am jidd xiyat jidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ekul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laaje kan moy salafisti salaf salih man huwa ñum do xam nga dañ tontu par par lo taxasu xam nga senegal lolo ko yaq par par lo taxasu ñom lolo lañ tontu dañ ni salafisti dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen man huwa ñu ni al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñu ni ñu mu ci na ñu ni wal mutaakhirina alladhina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mu ci nak amna ay ben moy ñi nga xamni ño tek seen tank fa ba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom neena seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa ana malik ni borom ngir mi fi seen senegal ana mu tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci raw rasulullah nan borom raw du bi neena kassa wa kassa koko lañ tek fe neena mo bokul ci
3: alhamdulillah
1: salatu salam
3: wa salam ala rasulillah bismillah wa al asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نبر وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصحى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبوني كسيخ عبد الله الأحد وخي nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddé won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé kristé valeur lu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddula waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arb ku saga sama walli deklaré na la guerre désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wu sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi khuluqi adna na ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena wa inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal ma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya nga sakko nguuru ya nga sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jirani kama yubahidu anin nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wayu jibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lizana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lizana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu saine muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pii ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer ba ma xla nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew muñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mun qaddamta watnaka liggéeyal sa réew farahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamni ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yagg ñoo ngi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif muna muné may ko batma rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu négatif néna foko fekk rek may ko temps légui mu jeex may ko temps rek légui mu jeex ci ni ba ci né waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bis penc la jëm dara munu ko fank muné ko lutax muné al haqq sabit al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu kumbu muna muné xam nga ci fumuy mujjé assalamu alaykum néna fofu lay mujjé lolou la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah lolou la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñëwé fekk fa lambi golo ko juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaqa al batil fa inal batil kana sawqa programme bu positif ñëwna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jëlé bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañu ñak yaakar ci rewmi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo len déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqad hasantuhu bil arab ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ngay ag ci wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta ahabbu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadith al-qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam ñu kan moy sa waliw muni sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci lulu su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujjima ma wayo ko sop ko yalla kum sop soppi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu soppi la dom adama ju la sop ci am alal légui mu soppi la sarétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la airplus 4 ndem dom adama moy sop morom dom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ci nga yam mu ni dedet luma gisseti wan koko ci nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutam duma ci yam nak wa in sahalani la ataytuhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppe damay mujj sama compte bank sama magasin legi dama koy defal procuration nga xamni legi dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitiba jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni waliw senegal yépp saga nañ leen té waliw buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni ulama tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki ulama tasawuf nénañ martaba du balé boy sitil bustami masna and ak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xale bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum eboyesit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xale bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mu ñu ko bal bal bim la door mu ni ko la illa ma ngi waat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wi teud senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi désacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لون دو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نخ موسى دي اب يونت علي صلاه والسلام يموتا موم موسى مومي موي سيتي مروم نيتام غير مروم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول مو نيكو نخ دوما نييو توپ سي سا غناو nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذارا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي ني نانكو ابراهيم عليه السلام من يو سما باي من دي امنا لما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوال لوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu yu ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min al bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo musal mo lay musal ci agrir ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la doon doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina khadir lum xamalul musa te musa al islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddu day juddu walé ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddu walé kon musa juddu walé na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaati xé ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina musa xamuko khadir lako yalla xamal muné ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won musa di top khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim surat hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ño fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala sama asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tuk sikaret waye tuk kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ta dara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yaronata sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronata bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téréma ba yaronata diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk ni xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunuy loi saga nekko fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp doko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wala tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de dew we sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindikulen fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn

defata mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama beugona sacrifier ndawni pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam djeglo yalla djegal ko nako acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko na sel mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi suñu borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay dégg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turati tis aturati وكان في المدينة تسعة رحت يفسدون في الأرض سورة النمل صلى الله عليه وسلم نينو إسا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دفتوك الصحابة يبياغموني إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي استك خم خم انغي في ما بغي واخني تاي لا نجان غنا باري واي استك خم خم انغي في واخناكو بركي ديم سي بن وقتان dama massa setan ci wer yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem seti ben kilifa diine bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am mu ne ko xaaral ma wo sama toyle bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question waaji étudiant bi meunta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñu def dañoo dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñëw tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujjii wañiku daal ni nak dama bëgg jang dan ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa légui yow domi ba do la nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'alahu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition
mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté feulé seen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa señ touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana deñ ci yow suñ borom day deñ ci yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na teranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba neena koku taxe ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunu rew légi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw légi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop lé kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xamnañ ni mënuñu ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ño gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ño leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kan yoyu lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ndjay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seen papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15,000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun
ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gëna luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawnal akhirah ci la ñam dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako R plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam mu ni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak dew mbettel wa mawtul faj'a dew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a dew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xani kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona mune bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine
ñu ne leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa djub bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waral ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundel njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundel njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné meunon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal sen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursugu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi walju' wa nakhsin min alamwali wal anfusi wa samarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji dem na yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal je neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamne ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mu ne gaay essence bi jeex na de lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu set set ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mu ne ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewakum na tom
dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañoo fay sakku teranga waaw réewi tubab yi dañu na yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna muni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni dañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yagouto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke mu hadara yi nek ci monde bi yep fune mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñoo mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaan état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma di fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seeni affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamé ni sun borom namna taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy
mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju mu ne atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsekk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité mu ne ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la meena wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu meena bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahl alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatuñ dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeentek yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeente yow nga wax ci seigne touba lo wërta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mu ni waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture mu na mu ni yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mu ni waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund mu na mu ni fekk dañoo de mu ne gis nga ñooñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñooñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ne de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bo demé fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun légui lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko
gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yobbe yalla xam nako te sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhilul jahil lu ñu dal ñett ñi ñu ko yobbe culture senegal ab imam bu saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developer rew mi nek ci jamm wallahi mo geun waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len ci liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier sun bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog xna fini tokna taal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer deratu ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mané yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam axe fi dérat souxatuko révolution pacifique mo souxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo souxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la Seigne Touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamo ko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mënoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar sharia nee na seetal bi ci gën a wayef parce que bi gën a wayef lu mu tuuti sax da nga fi ne xaax tuuti mën a wax laa ilaha illa muhammad rasulillahi ndax nga texe kon rawatina nag ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defee si abdullah waxtaan wi jeexut waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendu te yaram wi taxu ko wér torop bon bopp buy metti la àndal bu mettee metti waaye comme xësoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm
kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la ok jissakumullahu khairu jissayhi.

تخليه مجنب تموي الخل مسلم تنو الخل مسلم تموي الخلب المؤمن امنا بين خلب تتوب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل ولا ناخ نتوديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بابو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جونجي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجي يحصه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور بروم ني خل بي ماي جونجي بو سي بروم ياغي سي الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني dafa nekk ca suufu lëgg lëggi géej ca suufu lëgg lëggi géej nee na aw duus fare ko kaw weneen duus ñëw fare ko kaw weneen duus ñëw fare ko kaw man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam mu ni waaji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndëmaay bu tar bëtum du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar mu ni foofu man yàlla ku ma fa xett li wut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo laxab waliyaadu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na coobare yi suñ borom xëy na loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu riñ musaaka rahimahullah nee na boroom xol bu gumba raw boroom gëj yu féttagut boroom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni féttagut bët yi boroom féttagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm lëndëmuk wax set lëndëmuk wax set lëndëmuk wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naousu billahi min annaar doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba bu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa xol bu gumba fa la mën a yem xol bu gumba moo ni yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax xol bu gumba nu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk dëgg gu weex tàll xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wute déglu ak waare xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan dégg ci waa joo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba yit nangu wut a déglu ak waare nangu wut a déglu alquran nangu wut a déglu hadis nangu wut a déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonantam kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee waaye léegi ci ay boroomi xam-xam nga koy gis xol bu gumba ci boroomi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg mbaa ñu jënde ko benn privilège boo xam ne nii dañ leen koo dikk ñu war cee jot ëllëg
wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni yex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulumatun fil bahri aw ka sulumatun fil bahri lu jin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokku len opinion ndax lan yak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu kiray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa allahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa allahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce ilik nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far di ko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko
diko sukkal ak ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te bayele nak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara ni wuti moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu loti laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhag nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku duru nakarlu degul kaas wax nday nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yahsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangou deug xol bu mu dal borom doto nangou deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nangou ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul sala lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla qul limma kanu yaksibun febar bobu la señtu bax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci qasida am da defena buma djumul te mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey duggu sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey duggu ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko gutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kantat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatu ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def bu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye bokku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yonni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenelok ay fenelok yalla xamna ko ay fenelok ño xamni buñ toge ci kanam mudu mbay cham buñ fene ba bayyi señ mudu mbay cham ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenelok rek ay fenelok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu le yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenelok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul bëtt sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolub kilifaam mom cheikh muntaha ay téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni gonga buñ ko yaké rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yewuat alquran dañ ko yé bam yewuat hadith dañ ko yé bam yewuat toga nit ko nitu yalla dana ko ye bam yew wat mum xol bu sagat bobu yep man nako ye toga nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi bërk di mu wax naa leen ko ci barab nee naa leen dellu leen ci der yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi dellu leen ci sajaada yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi ba bu ngeen ñaane yàlla wuyu leen yéen a ngi nii di ñaan te yàlla faali wu leen lu ko waral al xalbu xaafil xol bu sàggan rek al xalbu xaafil yéen a ngi dëkk ñaan te yàlla faali wu leen yàlla yëgul ni sax guddi ngeen lu ko waral mooy tarbiyu wu leen benn turu yàlla benn turu yàlla tarbiyu wu leen ko te kurus gi bare nga koo yor rek dangaa jëm ndaje boo demee di lokk loggal rek naan tocci tocci tocci tocci waaye boo ñëwee ci kër gi ay ca kaal nga kilim ba tëdd ci sa canapé di naan sa kanet te naan naan tay faju gars yi loolu la ñuy wax de naan tay faju dellu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbiyu turu yàlla yi mag ñu yoroon ba nga xam ne luñ ma sa wax yàlla def ko luñ ma sa wax yàlla def ko sallallahu alayhi wa sallam moo ni ci hadith ba la yastajib dua min qalbi ghafilin la yastajib dua min qalbi ghafilin la'i yàlla du nangu ñaanu xol boo xam ni borom dafa sàggan bu nuppi nuur ci am po sàggan bu nuppi nuur ci am po léegi xaalis la gaa yi jël remplacé ko tur yàlla yi business rek yàlla xam na ko business rek boo deful business direct yaa ngi koy def indirect indirect tur yàlla yu nga xam ni moom la mag ñi amee woon daan ci faj njàqare daan ci ñaan yàlla di nangu dañ koo tarbiyu dañ koo tarbiyu Cheikh Mundu Fadal Mbacke nee na radiallahu anhu sikkar naa ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàpp yaram ndax yére yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax toogaay bu metti ndax toogaay bu metti yonente sallallahu alayhi wa sallam ni la yastajib dua min qalbi ghafilin la'i yàlla du nangu ñaanu borom xol bu sàggan xol boo xam ni politique suba politique ngoon xol boo xam ni politique suba politique ngoon aywa ñëwal Touba rek nga topp kaxay ngoon yi kër Serigne si rek ba xam luñ fay waxtaane ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joow ñuy xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek Serigne Touba déedéet yonent bi déedéet Seydi Alhaji Malick Kalla jàngale xam-xam di dama doon fonto waaye yàlla folli na ko di daa yaakaar ni mooy yor réew mi ayca na dox ñu dem yooye rek yooye rek tur yàlla yi dara dara waaw wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sàcc si fii waaye bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waa ko ñëw ma ni man yoruma kafe ngoon de ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen Seigne Moustapha Mbaye Samb dafa tëju bopp kooku daa tëju bopp moom du dem fenn moom du dem fenn am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel kooku rek a mat a gis waaw seen genn ci kilifa ya waaw moom bañ ko ko waxee loolu la leen wax ñu ne moom day dem fenn moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaa ak fara moom dellu na ca lam newoon wallahi nit a ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm al xalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka taala am na ci gaa ñi ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaaduhum llahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibuun
ndon len aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj len waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xulubi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu di gaay deglu ne bo demé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplié sen fièvre bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba ku ko deg xamni li la yalla duma jar nako wa tax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu lo duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku di toliku di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni dutu am yermande buñ la ne diw fatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu ختم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم غي مجي ختم الله على قلوبهم سن بروم نينا خول بو بروم فيبر تي نغو تا فاجو خمغا فوماي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي كاستي خول بي كاستي خول بي وخنا لغي ني yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis na dersi wul otay jël ko mu ñob wa lu ñu baale xam nako lim ñu baale xam nako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ñu yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko man quoi ay taxul ma yene ko dégg nak loolu la tontu koko dogul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina waye yene mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi bam sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim al khalbu salim ndax mom nga gidduwale mom nga gidduwale mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben wiris bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawm qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ Touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am rayn doto ko am jeexna ce fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi sañ la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alcorane di diñ ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jangu borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li wax ay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li wax ay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut lola jaduut lola jaduut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mbeug la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li nga wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la way satul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gaño ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رسخنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نينا ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньоني نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گيني سين بوب سي خول بو ساگان خول بو گومبا خامغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نلين ألك لما لين دي فاي موي درجة جو كوي ولين دي خول يوم الخيام دنجي توكم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاي ألك يوم الخيام واي دوما تي يم dama len di labal ci sama geejju njegal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yi mun fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërse wowu ñu yalla dik wërse wowu ñu yalla dik wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wasnu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wasana muhasi al umma ad dirham wad dinar ad dirham wad dinar ad dirham wad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xeer wu fi ma sa jaar lu ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu xeeram xeetu musa xeetu isa xeetu ibrahima xeetu sayyidina isa mu ni xeer wu fi ma sa jaar am nañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ mu ne gis nga xeeram sama xeet man sama xeet xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xeet wi xeeram biñuy jaamu moy xeeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xeet wi xeeram bobu lañuy jaamu xeeramu khalis ak urus mom la xeet yonent yalla muhammad di jaamu akay deug akay deug bokk yi li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkkati dasalem lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi legui politique bi nga xamne nak mo am Senegal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural khalis nga tax yonnante ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wad dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa nonu wul ñaar deureum lañu yamale
musawiyan dinara ayni bil madar bon gisuf lu ñuy jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc al qur'an ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalis tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalis tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gone yek mer yi may romb ci medd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après saret mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbamma boole len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wala immuni ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu musuna ko waral rek te dem ay borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew ye ñu ñep ñu ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metu ñu wax deug nak légui te wax deug taxone kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasmu wa zanamu hasil umma ad-dirham wad-dinar الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewi leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena abjam li fee di gudd nebet di dem muna muy jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fekk jef je day ñaaw ndax du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon dina borom nibit yu gudd muna muni jef ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalbu salim al khalbu al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli tax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol wa tax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste douane bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste
poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne djibum poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douani bi mu japp la ngén di waxtan ba yagg ngén gindi konté le deg muni badjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye muni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyal malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajent amin taxu jaak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan mak sama bajent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dugg aljana yoon wa nga continuer bo tontu laaj bi xam nga buñ la ne demal dugg aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dugg waye xolal bu fekke tontu wala laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw señtu bané kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé poste bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontut usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayena la wirum yaram go manona aje ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey
di jema jay nan am mourid sadikh nga an di jema jay nan yow tidiane pur et dur ngay ba ne nga jumaaji doyna la wolis dem makka yow wol jumaaji doyna la wolis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon ngoko ndax biñ ko mané defon ngoko man damay wax ni ñi gëm Serigne Touba ñepp ñu wolu Serigne Touba ñepp yaakar na xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Serigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Serigne Touba da ko wulu won mom yalla xam na ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sa ba da nako tuddu di jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defini ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defini ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaay ni bari dañuy patax waye sanguñ de ca ngayal sunna dedet ngaayal farata de patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek daal ni fip jinn ciew way ndaw foon dong la koy de foon ñu gis ko xamni buy japp yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax bomb waay ngi ci wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yu lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa njaap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokki delo ci len sen xel
wallahi ku yaakaar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay ceba bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birul walidain alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana

ciranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ fenen yow kay ba nga démé bay señ rek mënon nga señ ci bir yoonu señ Touba wax deug yalla nga démé bay señ rek yoonu señ Touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu señ Touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na ta dootuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamoo ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku waxna ko ci hadis neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadis ba jeex ila alamilun ba hadis ba jeex kon baatu halk bi fi di alaku ah kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone wu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tu dootuma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaxa xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya
يكاد سيتها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا ينو أيكم تحية طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk auditeur yi radio Khassindo online, delu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu ti déggulén nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ginaaw bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wëru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamu yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamay ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siwla way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu lu ko waral isa ruhullah la loolu lu ko waral borom tabarak wa taala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamal len ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla la ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam alayhi salam muni adam alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu wassalam mom amul nday amul bay kon xana mom mo geuna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu wassalam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom len tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonentu la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yont yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eumb kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mourou duma dox digam ak mourou mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mourou ba ca tioncala suko nexé na mourou ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaraku taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mune kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ndariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjan koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm nako di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañ suñ borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yaron sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkana ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amérique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 mané ko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ak ko yobbé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ak ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ji ngeen da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa ngi ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wasalam nga sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni iskhalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryam waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitab alhasis malaika di ñew ni maryam alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaika yi fek niko yow maryam sa borom neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu daldi nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xani ni lu febar graw bu ko lalé mu wër
nay silmaha nay city nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal alakhira won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñime ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yontu yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu mu nan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yi bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusufa najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tay lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci poche maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wasalam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lir rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yentu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngib lang bi kharuna nga xamene yentu yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo genn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busu ba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yentu yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeel ci gemmiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fek sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf daldi wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gaskambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum ngireelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wéddi yalla lire bi niko sama nday ya ne ci dëgg bul wéddi yalla mukk dé genn rek la té fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci bir so ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi assalam yonent yalla isa bi nga xamene maryama alayhi assalam neena gañi ayca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal gone gu juddogul nu muy waxe yonent yalla ni jebbe di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tire joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na fuma tollu nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma tollu li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mit alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal ci dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nupi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe bu nopi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucci kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucci wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mun yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay doon bis bo xane jamm ñu ni beyi lay doon ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na doon bis bo xane bisub jamm lay doon shaytané duma ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayawma yuhasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy dékki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg len wax ju deug jim wax rek yen ñi warante ci naan esa doomi yalla la du doomi yalla muni deg len ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leni tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu lañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ni mba nga wéddi bok ci way taxé ni génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération walli wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax walli mom mo ci gëna gara gis nga walli walli lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xétli te gëmoko mom walli mënu la xétli te gëmoko ni nga xamé ni walli lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika yit lumu bax bax bax munula jariñ te gemoko samé munula jariñ te gemoko.

waye geumoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow ayca dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienté nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune ayca lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonante ak ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ jamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nupi nak wagniku kuñ xam dañan jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom bu mënul lola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fas ko yene ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëggé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ci dara mi nak légui waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek aka ciow rek yef yi dafa doy yef yi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tej ko fa daldi wo benn way buñu wax sida buñu wax benn way buñu wax sida ñu woyé sida fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yub ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk muy ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da ñoo bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu fi salap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom ci daat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen nday ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom ngeen ray

mu niro Isa ci yeen dafa niro Isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len Isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkkatiko yobbu ko ko sopp lool la wolof njaay di wax xana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan akima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala binde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar lañ ko ray kenn reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngi te moy Isa alayhi salatu wassalam ni ki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yonne won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yonni lolou benen waxtan la xeyna buñ doon waxtane ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa yi nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama maryama nun la préparer domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw gudd tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yuxu fa yasta'ila sariqan mu daldi yuxu fa saas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit yuko shaytané xit mom lay yuxu mu ne ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool shaytané koy def joy yoyu shaytané ko koy def lo pour ñom nak
suñ ko deful du dund ak kay lolou jotté wut ak dund dara lolou jotté wut ak dund dara fekk shaytané moy xëtt xalal bi yuxu léena lélé nga gis xalé bo xane xeyna bu juddoo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy dal di xëtt pour mu joy ce ne sait pas comme luñ ci djublu waye yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xëtt mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaronata yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam ñu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diina mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jotté ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bo fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamné ci lañuy noddu ci nopp nday jor liqam ci noddu ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimu ne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foroxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foroxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xanc ci sa biir xol bi tambalé dila jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma dila fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko najko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatuko señ touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillahi inda jewali iblis isna deetuhu biyawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané momu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu tur yalla di sikar ba yagg shaytané sét dug ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yara mel doom adama niko waw no def ba xamma no def ba xamni mané katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek ko koy deg muni ci gis nga kaddu yalla
yaramu doom adamay deggando son yep nabbi duko jëk degg karaw bop duko jëk degg wewu tank ñepp koy deggando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando yep yep yep tank yak loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemmiñ ñepp koy deggando mu ne ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mu na amuni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mu ne ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonntu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonntu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ko yonenti xam ngeen ni leg legi bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy walli mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel walli bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek bu don de sax deki bu de won sax deki defa na ni netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way bu sant jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamné mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sam leen yek ci yek ñu sant jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu ne yow dé ma yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokk di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon legi ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah isa ni a ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn ak genn wal mu isa jël wenn ak genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla isa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delo ci ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi reer jotté mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu reklame wenn reklame yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom ba ñu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yax bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yax yep dajale wat ko ci mbuss nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucc nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem
wadini aja ban kimtan dekal lu de alnit do ina war ñu daldi and dem ni stuti ñu dajek ben lafañ isa ali salam waja ang koy yem ci mujjese ñuma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wa yow yow ibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla esani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla nga wër dang ko gëm waaw sina esa jël yab yu ni kucc lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñoket waaje ni kaw tif dox lo am lafañ biñu do tuti won gannaaw lafañ bi esa ali salam ni waaji fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gal gi ñu waron gal gi waccina manam gal gi doon rañ nit ñi di jallalé waccina ci na isaani ha li day mom kiman la tay di fi lañ na rafanan ndax amun luñu jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo lafañ bi mu jéggiloñu en ci alay sané ko akon baxna légui gëmal mu gëm essa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw essa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw en ci alay essa ni waw sa way ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mune ko waye isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waje ko sacc mu top tank waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram ah nga xamni waji ñew na duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kèn febaru fi mu fay ko mu fajj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mënoko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko ñu ko saway té nga bañu dugg ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu diko alal ji bari mu ñu ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna fébar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka da don jema faj bur bi te munuko te bur bi kep ko koy faj te munoko faj dañ lay ray muna waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alaihi wasallam niko waaw yow ibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeuntek sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeuntek deegu wex gi tal nga narone de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di geus xeyna gerte yefa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek
tekkiwul ni ko nar alku rek ay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko mu ko li ko nar alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla esa ndax esa musul nako ci deego wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi esa bayyi fa alal ja bimu dawe sam fu xelam jëm ci esa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wa joju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway tiaxan bo xut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkun fi dong légui nak ma ngay dem di ñu jëndali aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko défé ñun ñaar rek ñu séddo ñetti birigi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu ñu nañ mo ñam te ñetti birigi or fa nek limay def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñetti birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi daldi jox ñam wi gaay daldi biñu daatal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waw kay legi ñun ñew mom alal bi daldi sukk nak lek ñam wi ñom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaaye luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lool sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri esaane ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji nit tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal tewé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali wuñ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukke seenum xel ba alal jaral na leen lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni daño bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekke lek jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogu dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambale yow muhammad waxal mako jigen ñepp ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñeleen
ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk wala alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak becc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar lu ndaj nako ci yow lu ne alal juni jox nalako bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alcorane wax alcorane dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñu maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie ba France ba Amérique ba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko di batare rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba ma ko raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamnañ responsabilité bi li ci upp jigen ji la gor lum bax bax xana bax ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen lu ko yalla fayé niko xamna ni gor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mu ni chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayu sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yubdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna mu ni bu len ko yobbu daayira ba de wala yubdina sinatahunna di dem daayira ba
makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu boole ca subhanallah mon tay xef rof wey tal ni wey gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma saara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma saara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yëngu ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali ñini ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñini ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mun waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar laak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienté kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi lax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la
amul sama serigne borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngeen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngeen koy wax de khali moy lum la war war waxu deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxu deug waxu deug mala wax li mala wax li ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko ken ken ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen bëgge lu bax budé daayira ba yéena ca man daari alcorane yéena ca man lepp lu ñi wota ci l'islam yéena ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño ñiñ wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geew mani kenn da na leen jitu aljana amana dal lu ñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla attan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu aljana la leen di woyé yalla xam nako fim na tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne attal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña nga ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 et cetera et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ablam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deey ni ko gënaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni téré ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo fena netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ko kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko
fi saase la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek tay yeex nañu tambali ah jéggulu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom ba baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non legi legi ni rek dima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimna ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmëwuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tan ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop de yalla xam nako ubna sa bop de té e discipline bi mag ñek goné ñëpp ci and ñëpp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñoo gëna e discipliné que sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñëpp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mu dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jayna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisé Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd mako jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jayna ba mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ku ci melni serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna Jayna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaram jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka non soxna daba djum mom tamit kasalika mam bousa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bousa gey mom gën na ko dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën na ko dégg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amérique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ko te melni soxna njoba ciul ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek bu ñu magalé ba paré ñew na fi sa at mu ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len ndokkel ci loolu ko te melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momit giñ na ko dégg man ko fi doon jambat dama faté trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon calé sax ni mo calé bi ngay calé jaxata yek si yi wallahi ndaysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye gignako deg nak mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal
ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel ku mu ci tudd tit wallahi xamal ni saa bu ñuy ñaan duñ la fàtte duñ la fàtte sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ne bi mu fi ñëwee daarul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli tiraanga dolli leen barke dolli leen a taxaw sama xol day sedd ba duma xam lu may wax ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk ndax wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut nopp mën laa déglu lu mu bëggut waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko moo tax ñu di leen sant di leen gërëm ñoom sañ Khadim jiite ñoom ñoom sañ Kosofaal ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw ne mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko ku ci mel nii Serigne Cheikh John moom wax naa leen ko moom moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii waaw fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónnee la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis lu ni rëyee ci man yàlla rek ko xam yàlla xam na ko waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen te fi ngeen koy def yàlla nañ seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala waaw ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam maam Anta Mbacke mi ngi France ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Diaraba nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah kon jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyr jasaayihi yàlla gis na xam na yàlla na leen fay bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xeyr jasaa danaa leen ko wax kon nag sukran lakum alhamdulilahi li si bi nimatihi tatimu salihat sëriñ Modou jërëjëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu

muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ne mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét le sour miskin ñu jox ko ko ñu jox ko ko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu maggal baxu bidas mënu boole koor ak seenu maggataay waye buñ ko manon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew mayna la ci ruksa man yalla de mayna la ci ruksa mayna la ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa'a fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jamm bindute mom ko jamm bu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotalna ay ayi tektel ni koor faratal sunna yonnentou sallallahu alaihi wasallam tektalena ni koor farata la ba demé ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sare an nangu nako sari an nangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wor bu ñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am benn fébar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon su julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara
alias billah fatwa bobu kula ko defal dala na reyu bu safara laïcité taxla bayyi koor laïcité no la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ci yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich rich go xamni mënato ko dabbu mënato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci képp ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga mësseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca faratangi ci sew loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahr ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama hudan linnas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana di ngeen joge won mu dal li nas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug ñub moy lan ndax dafa am djub am djubantu dafa am djub am djubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak djub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro djub te du ak djub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux djub mu dafa am or bo xamni fo la fo bu nga peureug bo xamni sey dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xamni boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara peureum la peureum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñew pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xamni ak njub la haqiqatan lu ko waral moy seytane la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga
fexé ba ñal la woo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defé ni ak njub la mu naan leen nak mu daldi ñew jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaay xol leen nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mag bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam ne day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fetti lañ fason wa seytane waaw waaw day ñew fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu baña wor way élection 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñ rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko nel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parsi parla légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah motax sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor su ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayn al haqq wal batil al farq bayn al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mane fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayil la ba koor gi ñew mana mane wor ko sun borom neena kuma fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul baye mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam moko net li mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaarak wa ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sayyid minkum sahara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasumu ay élection bu mu la ko té wor falyasumu amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawat na élection yi lay cité moy jëne
existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ sun programme yalla bokul ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñëw di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam képp ku fi ñëw di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu togué dindi fi laïcité waye koko ñëwagul dé koko ñëwagul koko ñëwagul kenen ku leen ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar dañu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wal bit dakar lok mbolo mi dal di juxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dalay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy le transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah taala wala bang njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom
kérok mak mom men mak men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasal yi ay nangam la mak mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy li ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mak mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lol ken netti wu mo yi ci keur soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoy yëp duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga ne ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yi cité bobu tukki taxut yalla lay wax de wala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yi cité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wor gën wan taso mo khairun lakum waye bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am liñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko baye koor ga yaq wari ne ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponk am bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafi'iyya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafi'iyya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi'i ñom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak charte fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fi xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok
mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci lo xam day dox sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xam ni ñoy shafiya ak malikiyé ñom dañ ni yene fonku la watax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi ponk bu jëk bi sani huma anniya moy yene watax ñom ñi ni ponk ci koor ñaari ponk la moy téyé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta am lo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi loolu wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënté bi wéri feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ci yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok bayit ba ngok neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyetuna sunu yene wakafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dox ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lewlo doge pikini yoro ko pikini la wax de yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla da na la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé
ay sunna mom koor mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bu sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba ta waxtu dok jot ni ko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolu day gatalu fon sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salam min jang alquran waxu ñu ko tiye salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiye salam min ci wird waxu ñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko ko fele boko xamone nit boko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mané jangalé seigne touba ne ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba ne yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mané lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam moni man lam yaddah khawla sur wal amal bih falaysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ayi bi jambo meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogu yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci meetingu jambour yow xam nga ni meeting bi ne ko farando kay def meeting bi do farandom waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam
ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar do nga wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent ñena sa koor gogu sa koor waxumako de mustafa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lek te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñu ngi koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo son day jor aïcha wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ modou mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen eggé mu juk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañ aksi fi legi gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen mbop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom néna inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj la ko de yowal xiyam dana la tewal laaj la ko kon do bayyi xel bis moy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax dëgg dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakarna
rabaniyina yi ñoom doonu ñu won ay ramadaniyin waye ay rabaniyina lañ ramadaniyin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadaniyin la du rabaniyin koko ramadaniyin la amna ko xamni ramadaniyin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadaniyin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabaniyin de ramadaniyin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo bo campagne bi jeexé ma fay rabaniyin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabaniyin yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabaniyin ya ngok kon fexé la doon rabaniyin ta baña nek ramadaniyin ramadaniyin malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na lako lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sari waxu la lol de dani la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxu lako mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que numéro corps tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp motax Seigne Touba ne ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci beug xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atme dama beug xam kan ci yeen moy atme ku ci am jomi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal
liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek lé mu jeex légui yalla ray ko kay mu diggé lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom seigne touba ñom sayyid alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayfi gan guma massa set si yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra day gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra day lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal serigne lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gan gox ni so ñewé indi ñu serigne bu doona serigne bu doon atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongay conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd serigne rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni inale na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tenewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la demé nak ahlan wa sahlan na amone ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal bo mo meuna rasuwar bëgguma ko dudul sal bobu yalla néna ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman
yalla neena seen salle yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasoir man duma ci dugg man ben ñaari salle lay wacc yenn fa fanan fa yenn wat fa fananat fa be ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ni ko ahlan wa sahlan waccal ci sama salle man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama salle bi ban salle al qalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab salle bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lula neex xolal salle bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan munuko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamne seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tiranga yi jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tiranga yi jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

tirange jaamu yalla mun ko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yi ne wer nga wo xamni rabbani yi ne dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yi ne moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkal yalla ak dara dara dara dara motax mané ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci amana bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la ya weru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen dara ja mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess

nañ sa dayoo, duñ la foyee mukk. Waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayoo. Waaye war a sa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayoo te weeru koor. Ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayoo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là wala diw sàngam buñ ko convoqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah la qadarullah wala saman. La qadarullah wala saman. Yàlla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla nu convoqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënu laa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminé diine ji fa la koor gi day am. Kon li kulli sayin wala boog sababu nusul li kulli sayin lahu sababun la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé. Laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité. Laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa Sénégal. Ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañ yalla yalla li wa Sénégal wax ni yow yalla bokku ci sunu mbir ma ngi koy deugali. Lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman. Ragal len yalla, ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa Senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa Senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré. Ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek Senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top Bakar. Waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. Fu nit ñi di fa jéem a dugg ak layal ak a wax maa ngi koy dégg waaye convaincruma. Suñ Touba sedd na con ah non subhanallah. Ay da ngaa war a fekke seedeeg waroo yàlla nee na ku fekke te seede woo. Ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok. Waaye citoyen suñ borom la, citoyen yonent bi la, citoyen Seigne Touba la. Lool doy na ma citoyen, lool doy na ma sëkk man. Citoyen suñ borom la, citoyen yonent bi la, citoyen Seigne Touba la man. Lool doy na ma citoyen, doy na ma sëkk citoyen. Kon mbokk yi koor a ngokk sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jëf sa bopp nga jëfal kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fa innahu li wa ana ajsi bi hadithul qudsi la. Sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom nee na doomu aadama loo jëf yow la man amile saalin fa li nafs dereti bopp du may mbagum borom mun. Waaye nag am na ci jëf yi jëf yoo xam ni man yàlla duma la bàyyee kenn di la rencompasé. Duma la ko bàyyee kenn mu di la fay. Duma yebal yonent bi, duma yebal Seigne Touba, duma yebal Seyd Alhaji Malick, may dikkal sa bopp.
amna ci jëf jëf yo xamne yonent bi la yebal mu fay la.

amna ci jëf jëf yo xamni Seigne Touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf jëf yo xamni Seyd Alhadji Malick la yabal mu fayal mala waye wor wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni Jibril duma yoni Mikail duma yoni Israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo waxon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena suñu borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu kër rek sa digg kër ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa halu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango wéru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundalé wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundalé mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alayhi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abi yawmal qiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw muni ñom ñaar ñepp yawmal qiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor ak al qur'an niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundale moy al qur'an moy nafile yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor seigne touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara kañaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax parlo nga añane koko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni nafu siyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan naraini lol la Seigne Touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara wadina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok parlo rek nga fay gis ba TikTok jeex nga dem lire wa Facebook parlo rek nga fay gis ba Facebook jeex nga dem lire wa YouTube parlo rek nga fay gis ba YouTube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax Abdul Khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye parlo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax
buma ko xamé ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxé buma ko xamé ci Cheikh Tidiane non la koy waxé buma ko xamé ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxé yalla sédé nak yalla sédé nak yalla sédé nak bokk na ci résultat wu koor ak ndariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci résultat wu koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili ak misili protection bi nga am mu di la défendre misili nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembula jogé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu wëlëré Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu wëlëré la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewlé niko mëno ñakk ba nit ñu lolu o mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am mi ngi ko jënde ci loxal señ touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taax ñu ci barkeem te wonale ko abdul khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëllëg yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok cheikh ahmadou bamba mu nekk suñu jëwrin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma atale ci mom bu koko bu affaiream baxé sa affaire bax bu affaiream baxul wali yas billah kon nak ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atta ñu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na len jangal alquran jamono yima nekke dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diine la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara bi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena deg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey suñu wala suñu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nekk fofu ci bitim rew
ñom serigne khadim jité ñom di ñu leen dégg ant ala kuli al dal mbolam diaspora bi ñun ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel serigne moudou bey ñom ñom ñawar sek ñom ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu au passage ñom serigne cheikh fall ñom ñom ñepp depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi te whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lolépp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na leen ngeureum ak ak cant go xamni sérieusement mënu mako wax ci lami mënu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma leen ci war may Seigne Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Seigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt gatt gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bare ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqna al insana fi kabad motax mun ma gantu ta ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nu nak fan wu guddu wu andak wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne moudou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man do don toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso na am ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حياض الله ونصرة. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري رجو خسيد أن لا نديلو سيني منين يون ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuba bi tudde education. Tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la. Jang ak yar ño bok nday ak baye. وتخصن برم تبارك وتحلى بمواتي مصفى عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك لك وخ اقرأ باسم ربك نيوك اقرأ باسم العلم كنن بنيت كي جانجي رك مودوي نيوك اقرأ باسم سيانس كن بنيت كي نكي فيلسوف رك مودوي نيوك اقرأ بسم تبي واي اقرا بسم ربك جانغال تورو سا بروم بسم ربك. بسم ربك نا مو امب مبولم خيتي خام خام ييب مو امب جانغ اك يار نون بسم ربك. سابو جانغي اقرا بسم ربك ليب لو خام ني لوي وارال aw ñaawteef la waraluy waral yaq kenn dula ci deg, ndax lu ko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe limu jang. Te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha, yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf ginaaw bima aminase suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xet ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase waro nak lako yalla digalon juuyo nak lako yalla santon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf sakase suuf taxulon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut. Way doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu défar souf, té souf munu ko défar du ni da défar ki deuké souf ba nopi muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu défarul du mëna défar souf, kon day défar ba nopi doga mëna défar environnement bi nga xamni moko wër muy biya bi. May lolo tax nak kon yar mën ta ñak
2: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafila tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégager ko dañ la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wallahu khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min almu'sinin almuhsinuna moy ñan moy ñi nga xamné seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp almu'sinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñumuy andal ñumuy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khaswala sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekk ñi daan andando dekk kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujjé respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani gannaaw ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani gannaaw buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytan li insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha akana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel qui waye woro du deglu yit n'importe quel qui ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ash ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonenti ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñëme wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jongal ak wo xamni amna lu la fi xaar lay ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko difa lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droitam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droitam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu rafet muy wato yu mbeur yi watinu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañu ci acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéréb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom ci Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndéedé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo mi dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dede jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
1: shaydallah
2: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banexu lan balexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolou limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
1: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale di fenkale ay weñ
2: muy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
1: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kessi sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukki loolu lañu tuddé dukkat dukki joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukki bu dawé song nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko xala lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa dig ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokoy samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek walias billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leglegi mu contane legleg mu kaf yoy mën ta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bu nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bu nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni lu ci dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexu le nit ca lol lañuy and dedet wurtu demé nonou sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit warula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokku na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc ak bayyi fa kër ga ñu ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem setiko bu fekke ni ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa ndaye faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf xamni da ngay tambulat kon dañu gis ni ndem lolou la l'islam mayut waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak ndayji dal di gedd kër gi dem ay kër chambiñam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanantu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abubakar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi e moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sabat adina ngay dekke ji salam min biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa allah wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñu dam sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa dig ak mom mu ni ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tuddu parena ci mbirum yanat ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yan ya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na lak kay bal nako bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu nara yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy tindi ku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tindi ku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkul su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekkul ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu té ku ci nekat boko waxé da nan bamuy dem néwon nako bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobé bopam luko fa dal moko yobé bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beuret té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yoré melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxé ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow dé da melni buñ andone ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko lu ko yeggal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nu pinga ni beug nga dund lu fitna a dede tour nga sarango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn al adabu ma al walidayn teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajur yi jigen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa doom ju ci adina sa doom ju ci adina mo la ko defal sa doom ju ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi doom jim fi bayyi lepp luum def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar

kon dom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando in balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ña gëna jup gëna tégué ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so demé ci aw nit da nga joggé sénégal dem italie muni sétal ñeuf gën nga def leen ay xarit and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum sénégal nga nek muni sétal ñi gën ci sénégal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kunt fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleng ma diko fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajé fi mu waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na mañ leen dé leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ib al arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ib al arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yakal l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andalak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko ndax aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bayir nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaqlin fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko mo te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë de li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbeddimi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbeddimi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujju sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabiy misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nu ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñu ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib إن أردت الصحبة ساسفه أو أسد أو رقبة موني ماغي لاي دينك باتاي مان سيغ توبا بو يوت اناندو موتاخ غوناي ني ماتا جانغال ناخ جولاج ني ماتا جانغال ناخ جو خرايل اد لاج ناخ ني خان ني ني اندال نيان لا سيغ توبا نينا بو يوت اناندو مونا موني مويتول ما نيات ني مويتول ما لين ساسفا موي نيت كو خامني amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggi ko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom na mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërsekk ci loxal yalla la ne jamm bu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fekk nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaané ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awza raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah al saraqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenter muné kep ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemiku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fere kantimuk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakh baro bi annama al mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo de fréquenté wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo de fréquenté sang bo mutul ak mu sang la ba nga sey wicc bo fréquenté wali légui mu wal wilayatum gi waye bo de fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru assane ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangan mun la yaay fo mëna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xodé dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wonha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewul fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moy tax bo dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg laku réew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yaw bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi rapi sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon ku la waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul duñ yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.